0: Aboubacar li nga indi xam ñu ko déggé dal ci accident yi nga xamné bari na lool ci yoonu magal gi de amna ay point yo xamné nak indi nañ ko ci li nga xamné moko sabab bok na ci nak ñak nelaw bi ak ciono ba paré né ci tali bi man amna ci vidéo sax bo xamné envoyé nako tonton Ayoub Ndiaye waja ngay nelaw kené nako don yé
1: ñeneena tok ci bi
0: diko ci benen auto diko yox nante yaangi nelaw
2: yaanga nelaw
0: wa
2: chauffeur ba nga jox
0: mu lér la né bu départé yit man na nelawat xam nga lol tamit mom ken xamul lan na ha nelawul won
1: ci auto
0: mi don non dafa taxaw ci péage
2: buñ la né
0: waaw
2: auto yi dañ taxaw mu ko
0: auto yi dañ taxaw muy nelaw
2: ci de forbot waji diko yuxu
0: parce que
2: xamna li bu ko défé ci kaw tali bi
0: musiba
2: day
0: am
2: parce que famuy téré ji ken xam ko man mi dal nama yono kaawlak ñepp nelaw ci auto bi sauf man ak chauffeur ben instant mu def lo xamantene buñu paré dama nako no sa way da ngay garé auto
0: parce que lélé sa xol moy nelaw
2: man ko da ngay gaay war nañ poser la question
0: ah budé buñu buñu mom société nationale mom man
2: nañ ko yeneen yu bes ñu am ay privé do dégg sen auto yaangi accident
0: OK
2: mais kon wé le problème
0: wa condition man autre condition auto bi ci la man auto bi day moy day ba waye tam ki dawal itam
2: dafa am lu comportement bu wara am talibi
0: wa
2: lenn li walé état la talibi dafa wara am lu mu wara mel
0: wa
2: yeneen ni tamit walu état la warna am ku nek ci tali bi di len wax ni vitesse bi du ngeen ko dépasser nga xamantene fo dem rek di nga gis ben checkpoint bu taxaw ni la non da ngay wañi nga xamantene jëkënte du mëna am autoroute APH nga dem gis ab auto yek ci kaw ab auto lolu musiba la
0: dem rek ñu ngi gis caméra yek yoy mu leer la ni même vitesse bi sax bu ko yoké amna war nañ ko mëna signaler
2: benen bi dawal di waxtaan dawal nek ci sa téléphone ma ngi tollu gun gabu yow bo dugusé di nga daf place sangam ma ngi tollu xombal dab ma fi ma ngi tollu lamlam duguna ngassan yoy yep kuy dawal war nga am no wara waxé téléphone moy séré ba nga xamné auto yi taxaw nañ nga wax téléphone continuer mais ko ci ne tégal téléphone bi doto ko defati yow mi ko wax
0: doto ko defati
2: mais yoy ay problème la comme comportement itam yarat nit ni lolu ci la donte ñun duñu dakk ndogalu yalla waye daf ci am lo xamanteni war nañ xolaat suñu bop suñu loxo nga ci
3: baye Ousmane xamna gannaaw bañ la nuy waté
2: dalal ko ak blanc bi ya
3: blanc bi
2: wa
3: da melni dañ sañse be la xawon tardé
4: tay dama sumurñu ko
3: ah mo kay ma sha Allah
4: wa sumurñu ko
3: dama sumurñu ko
4: wa moy sañse
3: ñen di wax sañse
2: dañ nan lan la maire yi wax wala lan la maire bi wax
4: maire bi wa maire bi maire yi day ñom ni fi nek maire bu bes lay
2: kon maire bu bes mom warul maire
4: maire bu bes
2: mané maire bu bes warul maire
4: ay maire yu magge yi nak ñoo def li ñoo
3: ñoo
4: ko bu lek bu lek lekke alom
2: da ko gëreme choy
4: da ko gëreme choy deug deug ñom maire yu magge yi ñoo def li mom
2: waye maire yu magge ñu ne len tay ngeen tokka aduna ngay tukki da
4: kenn musko gis goor non la day le nga gis goor go xam dañ koy ñaanal da koy ñaanal xewal jeuker jabar ji da koy ñaanal xewal mais bu amé xewal day tak jabar de
2: mais tak sonu xewal la
4: mère
2: xewal la bay
4: waaw xewal la ci gor gui
2: waaw xamal mère bu bes kay xewal la
4: ci gor gui waaw
2: mère bu bes du mère du la yobu mère ba paré téy
4: waaw xewal la ci ku gor way dama ni jabar jokoy ñaanal jabar jabar moy ñaanal jëkërem xewal maniko bu amé xewal tak jabar de bay wa ngoy ñaanal xewal
2: ak fa do tak wu jotay
4: sénégal yalla nako yalla may xewal bam ki goné ah day tak jabar de waaw kay ma ngi len di nuyu bu baax wa ma ngi
2: yow mom accident yi wax ci lo xam lay doon
4: ma ngi doore joge Touba
2: ne ca dess ñepp yalla len yalla yeeram xaar len
4: Touba ngi len di nuyu
2: waaw mu ngi fay
4: di len di ñaanal
2: way
4: ñi nga xam ne bu ma ne Serigne Touba moy ñi nga xam ne ñoko fa wutu
2: ñepp
4: ñepp ñu ngi nuyu
2: waaw
4: Serigne Mamour Sam nuyu na len Serigne Cheikh Mbacke mom
2: da melni mësna ko sét ma ngi yow
4: Serigne Ali waaw
2: mang koy ziaré
4: Serigne Fadel ak Serigne Ali wok ñom ñepp Serigne Mohamed kenn ku ñak nga len di nuyu soxnay Mbacke Mbacke yi Alaaji mu ngi len di nuyu so bo bop de xana Serigne Muntaha waaw xam nga ko tudd Serigne Touba mom jarul ngay wax Serigne Moutaha bo xasse ni Serigne Touba

0: jël sa garab gi di ko naan ak réeg yi yëg naa ci sama yaram bi lu ma gëj a yëg lu ma juróomi at a ngi di yëg ma bëgg ko la faj daal bëgg lu wér sa wóor ñëwal ci Sidi Bé nekk garage daaru mu
1: ak Mouhamadou Sidi Bé Mbour nekk picc Touba garage daaru Mokhti ci étage bi dende ak daral gi ci garage daaru Mokhti dende ak defarkatu pono yi wala boo ñëwee ba ci daralu garage daaru Gilé nga woo ko moom Mouhamadou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
2: Mohamed Sidi Bé Sidi mooy lan
3: Sidi feebar cosaan la Sidi dafa bari jamono bi parce que Sidi dafa def ñaari façon lay doon tëli ñëtt Sidi képp koo xamante ne problème Sidi ngay am commencement Sidi mooy da ngay xasan sa yaram bi wala yoo xamante ne dafay tàngal sa yaram bi wala yoo xamante ne sa yaram bi yépp day teel ci guddi day metti wala ki nga xamante ne sa yaram bi dafay xasan bu ko def bulbul bu ñuur bu na génn sa yaram bi wala ki nga xamante ne sa yaram bi dafay wokkatu bu mu ay defee ay tache tache sa yaram bi loolu moo problème Sidi Sidi képp koo xamante ne problème Sidi nga am bu ñëwee incha allahu rabbi ba la semaine da ngay content ci borom bi
2: mais Sidi dafa nekk jàngoro joo xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo di fajkat yi ci boppam daf leen a tëj
3: waa Sidi garab la yi nga xamante ne bu fekkente ne génn na ci kaw yaram bi loolu garab li nga xamante ne dafa da nga koy diw ak yi nga xamante ne bu fekkente ne ci biir yaram la nekk loolu da ngay am garab bi nga xamante ne da nga koy utiliser ci biir da ngay naan après mu jeex parce que Sidi ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamante ne da nga koy utiliser pour naan ak garab bi nga xamante ne da nga koy diw ci kaw mu mën a dañ incha allahu rabbi
4: wàllu Sidi bi nag nga xam ni moom suufu tànk yi day tàng picci di gén képp ku ci am Sidi boo jàppanteeg moom incha allahu rabbi yàlla dina la tàqaleeg moom képp ci nga xamante ni maanaam faiblesse sexuelle yi ñuy wax ku ko ci am demal seeti Sidi Bé Mbour garage daaru mu
5: di leen xamal ne man de dama amoon feebar boo xam ne bi ne daf maa téye woon ñëw kattan ndoxum Sidi jàngoro kajoor ak tànk yu metti yëpp ak bëri lëndëm waaye keroog bi ma xam ne bi ne yàlla dogal na may dem di dem di dem di wër àgg si moom yàlla xam na ne fi may wax ni man am naa ma juróom benn fukki at du ma wax loo xam ne li dëgg li yàlla do nga tax may wax bi ma ko dégalee bi asamaan daa doon set li nga xam ne moom la ma waxoon dama ko gis teg naa chance kenn koo xam ne ki dégg nga ko kenn xam ne loolu dal na la boo ñëwee garage bu Daar Moussi nga laaj Sidi Bé Mbour ci étage bi ñu tegtal la ko.
1: Ak Mouhamadou Sidi Bé Mbour nekk picc Touba garage Daaru Mokhti ci étage bi dende ak daral gi ci garage Daaru Mokhti dende ak defarkatu pono yi wala boo ñëwee ba ci daralu garage Daaru Gilé nga woo ko moom Mouhamadou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
2: Tey Sidi Bé Mbour am na beneen jàngoro joo xamante ne te mu ngi lëmbe jamono dafa sensible feebaru bët ñu la ci yàlla may
3: waaw problème bët ñaari façon lay doon ci nit oti katrak ak kaaga golokom golokom man mënuma ko faj bu demee ci golokom mënuma ko faj mais katrak commencement katrak bi mooy sa bët yi dafay dem dem wala sa bët yi dafay kafe wala bët yi dafay xonko wala bët yi dafay jooy wala bët yi dafay xasen loolu mooy problème katrak yi bu soobee na incha allah bu fekkente ne katrak yi dem na bu gisul dara bu borom bi ñëw incha allah bu ñëwee dinaa ko faj bu ma gis bu fekkente ne li nga xamante ne golokom la mënuma ko faj ki nga xamante ne pension bët la bu ma ko fa xamante ne dégg nga sama wax bi nga xam ne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamante ne guddi dafay leer mais bëccëg dafay lende wala ki nga xamante ne boo doo ci naaj yi sa bët yi dafay fulu loolu nga xam ne problème katrak la wala bu demee bu gisul dara xanaa bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis loolu nga xam ne problème katrak la bu soobee la boo ñëwee dama koy faj ci saasu ma gis incha allahu rabbi amul bël dikk incha allahu rabbi
1: ak Mouhamadou Sidi Bé Mbour nekk picc Touba garage Daaru Mokhti ci étage bi dende ak daral gi ci garage Daaru Mokhti dende ak defarkatu pono yi wala boo ñëwee ba ci daralu garage Daaru Gilé nga woo ko moom Mouhamadou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
2: Mohamed Sidi Bé Mbour ngay faj hémorite feebaru bët Sidi impuissance sexuelle infection yaa ci mën waaye chevis kenn du ko xëccoog yow ndax leen koy def feeñnal fépp hémorite mooy lan ak noo koy saafara
3: képp koo xamante ne yaa ngi am problème hémorite bu commencé ci yow sa biir bi day seere seere nga xamante ne da ngay seere ñaari fan ñetti fan doo dem douche wala da ngay def seere bi nga xamante ne semaine doo dem douche loolu mooy problème hémorite wala ki nga xamante ne sa ndigg bi day métti hémorite du moo ko def wala ki nga xamante ne sa tànk yi day karamp day diis hémorite du moo ko def wala ki nga xamante ne boo lekkee tuuti da ngay gaaw fees hémorite du moo ko def wala ki nga xamante ne hémorite bu fekkente ne yàgg na ci yow boo demee douche dafay génn picc boo xamante ne day génn wala ki nga xamante ne boo dem douche dafay génn direct yooyu yëpp hémorite du moo ko def képp boo xamante ne yaa ngi am yooyu bu fekkente ne ki nga xamante ne ci biir biir la nekk bu soobee na incha allah boo ñëwee ci man dama lay jox garab bi nga xamante ne boo ko commencé utiliser balaa ñaari fan ñetti fan da ngay tàggaaga moom bu gàtt incha allahu rabbi ka bu fekkente ne ki nga xamante ne dafay def picc bi nga xamante ne dafay génn loolu bu soobee la incha allahu rabbi ka boo ñëwee dama ko lay jox yoo xamante ne forot la bi nga xamante ne da nga koy diw su ko defee incha allahu balaa semaine picc bi dafay toj incha allahu da ngay am li nga mel bu njëkk loolu ngay mel bu soobee la incha allahu rabbi.
6: Man la Modou Sidi bi nekk garage Daaru dama ñëwoon fan faj sama jabar mu am hémorite bu génn ni mais yàlla def na benn butéel la ma jox benn butéel man naa sama soxna si nangu bu ko naanee moom sala hémorite bi doxee génn neew na ma dellusiwaat sax waaye mujj ba dellusiwaat waaw mais benn butéel dong la ma jox kese wër na Serigne Fallou Mbacke loolu moom maa leen ko wax. war dajuma lu seer sax dana mon yow mécanicien nga wala dama nako dir man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben bouteille bima jox ci la sama son ci nan non la affaire doxé sey barke sin touba waaw
2: waye hémorite bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy ratalé fa dama bëgg seeni jaxlé jeex
7: musuma ko melni yow waye loone man nako rek man nako man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp hémorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko faj joni joni bo dé ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé ga ñu bu la joxé ni teum bi boko nané do ko jéxal bu yalla dogalé nga nan litre bi bon nan ko ba mu jéx do jéx sax litre lo man dafa ci bagay goné dang ko man na fa ci jambaana te werna te wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man mi dey li won ci man di nako ma ngi to wa te yalla dara yegatuma ko sama yalla xamna ay city muy ndoxum city hémorite dama dama dem ba naw ka ñew kat ci sa walu kër bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal gar litre ni boko nané do jéxal li jambaana tuwarkal
1: ak mohammedou sidi be mbour nek fi ci touba garage darou mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darou mokti dende ak defar ko tupanu yi
2: wala bo ñewé ba ci darou garage darou guilé nga woko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29 mete gis bokku ci ni ngeen di deg da leena safara ba no
8: sendu no dudu man pierre djon
2: lan nga fa di ci fecc mom mo la dal
8: na mo rit dal
2: ay mo rit mo genn bi mohammedou sidi be xana fañ ko de
8: ay di ko bu mu wër
2: mohammed sidi be ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni joni def legi gis legi wa mohammed lolu yeen na ñepp
3: wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dem ci nit problème impuissance sexuelle amna yo xamantene imuri du moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkante le problème impuissance sexuelle momo def inshallah rabba bo mo degal li malay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fa am yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bokk lolu yepp problème amna yo xamantene imuri du moko def amna yo xamantene problème do ci moko def kep ko xamantene yaangi am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garab dem suba wal dang ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay do lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mam
9: wa assalamu alaykum wa man mi ci debé problème ne ko tan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru mo ñewé mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu démé bune bouteel lama jox ci guddigi ben cas yi ma nan ci ko la amat sama ngoro mu xey la ko ma ne ko faj faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci debé ma faj ñom wer wa li waxumako pour mu fay ma way ki man mi bu ma déggé sax gëm mako waye bu ma ñewé ni faj da bu wer wa ko am problème ne ko tan dal ñoxum ci to hémorite wa ñol fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñew bu daral boko wër ak mu genn wa inshallah
10: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki Daru Musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wér yaat ma amone new carton wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibok mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jëlé garab gi ci sasilat jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ngoy sante bu baax kep ko xamne da nga am hémorite wala ngay séré wala bo te deg sa soxna sa yaram sa xel du ci ne nga am fièvre yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bari wul fu motu ñaar fukki at ak nangam wala fan wéré at yu manki touti la waye wax deug yalla ñak ñak new carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben carte la ci nan guddiguma ko nané ci la gisat resultat yu lu lera lera lera lera sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama apply taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum ofogolé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problem ne katan jaaxet uté lol nda rar jotlé rogo to ko katam fa sidi be mbour me ki Touba garas daru muhti ta ref new katan hémorite bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene ko da garno tin la mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek jet new katan ara foko roga foko tam futen bo indamir na lay taxamaate na sasi ga atum katan sa da ku dami na sasi bo foko le serer kep ko wana na de jega ne na problem giro garde ci din mini garas dar musti sidi be mbour mene Touba garas dar musti wala hoy na 77 304 29 29 wassalam
11: merci en wax touti rek ki dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak ñew katan te biñ fi joge bañu deme ba ci ngonté rek seen xol ci dinu guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi bu dem ba mënatu la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ki dibe bi nek garage daru musti ngotu labir la su bax la su nango dimbali aw mag la ndax ñew katan soko fi indi so deme day boko yobale tam bu jant bi soy do ne doot ne ci yow emoy bok fi indale so ñibé sa kër dey so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaaka naani doot ne ci yow katé lolé goor do waxon ni juroom ñaar fukkat amna ko te ngenti la bëkk dem waye man nit day jégué la juroom ñaar fukkat sama xol degg na sét te sét na tay kon nak tokuma wax ndax bëkk dem ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré dugug gi dama tour waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop nana man mi ma do lañ may lekolo kon nak yalla nang ko yaa bimay jël sa garab gi diko nan ak legi yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma juromi atangi di yeb mu bëgg ko la fajj dal bëgg lu wër ta woor ñewal ci sidibe nek garage daru mu
1: ak mohammedou sidibe nguur nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko topono yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gele nga woko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
2: Mohamed Sidibe City Moylan
3: City Febar Tiossala City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donte li ñetti City kep ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassan sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassan bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokkatu bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City City kep ko xamantene problème City nga am bu ñewé inshallah rabbika bala semaine da ngay content ci borom bi
2: mais City dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fajjali ci bopam daf leena teul
3: wa City garab la li nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy jitt ak li nga xamantene bu fekkantene ci biir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci biir da ngay nan après mu jeex parce que City ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy dem ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
4: wa lu City bi nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di gen kep ku ci am City bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ki nga xamanteni manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal seti sidibe mbour garage daru mu
5: di len xamal ne man de dama amone febar bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum City jangale kadior ak tank yi metti yeb ay bari lendeum waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fuma wax ni man amna ma juroom ben fukkat duma wax lo xamne li deug li yalla do nga tax may wax bima ko defale bi asaman da don set li nga xamne mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamne ci deug nugo dama xamne lolu dal na la bo ñewé garage bu dar musti nga laj sidibe mbour ci etage bi ñu tek tal lako
1: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupono yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga woko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
2: ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut lu la ti yalla may
3: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit oti katrak aga ka aga golokom golokom man munu mako faji bu deme ci golokom munu mako faji mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dande wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joye wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkene katrak yi dem na buji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faji bu mu gis bi fekkene li nga xamantene golokom la munu mako faji ki nga xamantene tension bot la bu ñuma ko fa xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu deme bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci sa suma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah rabbi
1: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupono yi
2: wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga woko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29 taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidibe mbour

0: bokku julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé content ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jow wax li garab yi defa
1: ci walu goor ñu dina fajj problème sane dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré hémorroïde béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème hémorroïde estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ne teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sey ak mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyof city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla sa yaram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyow ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cireng bu du wañi kan ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: mbokk ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jam
4: serigne bakay serigne bakay
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk yi nuwa cabinet médical borom taif mohammed mara borom ma sha allah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq ta di leen ko bal di leen ñaanal di sakku seen ñam ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha allah ak shifaaw ma sha allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hémorroïde wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sank lañ bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolu day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yo lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax képp ko xamné jël nga ko dal té li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy délo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem ta ñew
6: yow kañ nga commencé jël garab gi
7: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
6: waaw
7: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
6: lo ci gëna sentir bi ng koy commencé jël
7: dañu ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni ñew doole ko xamni
6: ñew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
7: lool dal mom mo mom la ci gëna sentir
6: ñew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don defi di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaawre sax yo gis nga ne
7: lool tamit dom len legi dama xif sax legi ko do kene sax defa dumay xif
6: da ngay xif
7: damay limay lekk ni sax bu jikko dama moko meuna lekk wax deug yalla
6: ne nelaw yi nak num def
7: no nelaw tamit amu ci problème nelaw tamit danaka wote bi dama ñoo dama ngalam
6: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam naane
7: yi dama nan
6: waaw boko de nan da ngay nan bu baax baax waaw emerald bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek nga ci yelagunta bi nga jélé ki bi ben four nga ci yelagunta mi ngi wañi ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
7: kon dal dama recommander dama koy do konté bi dat ko rek jëndal
6: waaw nonu muy fajé emerald be ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu saw yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
7: waaw mala ko ndiba jël
6: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
7: dala ko dem ci waji gi
6: waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamné da xébo nak yoy yépp ak goné go xamné dafa am ay saam
7: waaw
6: bari na dal lu muy def
7: man di mako jëlé gis na chaque fois wax
6: deug yalla waaw man ni ngoy

digentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yengutam mu gis ne manam mu yok tanako ca dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na dañ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana dañ ki nga xamne yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana dañ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lolu dana dañ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñëwé dina la jox lo xamné sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamné lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal na ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dinañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dalako fa def inshallah rabbi dinañ la jox luko dindi ta dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ci katanu suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dinañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñ borom am nañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéeti bayra bo xamanteni ni du bayra bu lamme way bayra wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wèg la parce que bayra dafa bari ay façon amna bayra yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andutak wursak andutak ak yekati ko wala dara man na am sax bayra bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayra bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom wa lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi wa suko defé it kep ko xamanteni ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanteni ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñ borom suko defé it ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu dañ inshallah rabbi ki li fi magni bayiwon
amna ci fagouteef yo xamne suñu lako defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñu borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99

0: 76 27 76 367 27 67. Wala nga wote 76 926 08 27 76 926 08 27. Seen Blaye, nañ diglu rap rap nan lañu tuubalé rap ak rap ni muy def ci dubaram bi askan wi diglu ko ñu soga leral lan moy rap ñëwaat ci émission bi.
1: Aram foko topé ban nga ko top ban nga ko top teli ba ko top mo tax nga top waxal
2: dafa ko bëgguna ray
1: dang ko bëgguna ray mo tax nga top lu tax ñaata ngeen ci yaram ha wax leen ñom ñepp ñu tu ana ñi dess kan mo leen jité ha kan mo leen jité kan mo seen kilif an neen ñu tu ñepp nañ wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu anna muhammad rasulullah kan moko wax kan moko wax
2: anta
1: anta ci dess ñu tu fat ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ci dess ñu tu aisha no ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ban ngeen def ci jabaray wolen ko mu tuub dañu tuub ndax di nga baye ray nit
3: ndax ko baye
1: waxal billahi wallahi tallah kan nga koy baye
3: ndax ko baye baye na ko dina ñew julli ji
1: ñaara nit nga ray
3: 100
1: somti ñepp fo len ray
3: ñeneen ci lopitan
1: ak fan
3: ñeneen ni mutula len de bolen
1: ak lan
3: ñeneen dañu tax da
1: ha wo len di ray no len di ray
3: dama la xol len neexulo
1: ma ko nga dugo
3: ene fi tata jala fek ama ko len rapport
1: ha yow ya bon yow ya tudu nan
3: fatu
1: jinne tup nga
3: tup na
1: wala sharon la ilaha illallah
3: shara la ilaha illallah
1: ashhadu anna muhammad rasulullah
3: ashhadu anna muhammad rasulullah
1: legi di ngeen ko baye
3: nako baye
1: baye ray nit baye nandra
3: waxal
1: billahi
3: wallahi
1: tallahi ana domi ha kan mo dess amna ku dess kan mo dess wax ma kan mo dess ci bir
3: di
1: musa na tup musa wa la ashhadu an la ilaha illallah
3: ashhadu an la ilaha illallah
1: ashhadu anna muhammad rasulullah inna ma harama alaykum al maytata wa dam wa la munshir inna ma harama alaykum al maytata wa dam wa la munshir dina baye nan dret
3: bayna
1: ha
3: bayna
1: di nga baye ray nit waxal billahi
3: wallahi
1: wallahi doto ray nit muk loy def legi ak lan wala ilaha illallah la ilaha illallah
3: dama dem haruj
1: allah muhammad rasulullah wala ilaha illallah muhammad rasulullah
3: maharuma ma gelal ma tup
1: la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah
3: wala ilaha illallah muhammad rasulullah
1: ndax di nga bayi lol
3: bayna
1: ha
3: buma haruj
1: nga ne
3: maharwat
1: wal
3: buma haruj
1: waxal billahi
3: billahi
1: yow nga ne no tuddu
3: musa
1: ñi tuddale sayyidina ibrahim ila ibrahim alayhi salam di nga baye xale bi ana doomi ngeen amone genn nga yeb billahi ana ñu tuub nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def
3: ngeen
1: billahi ngeen di jamm ngeen di jamm yalla alhamdulillah
0: alhamdulillah kon bu ko defé kon rap non lañ ko tuubalé non lay def nit rap bu nekké ci yow seigneur blaye yimi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam ma nga fa rab dana japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat di ñaaw rab bu de goor nga man lay japp ngay mallu di foye sa awra beek sa bop bu de jigen nga man ne war fo tol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo deggé noddu daf lay déranger bo deggé xassid daf lay déranger bo deggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekk ci yow man ne waral fo tolu sa xel mi jaxas.

0: Cabinet médical borom Taïf Mohamed Mara borom Machallah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko baal di leen ñaanal di sakku seen ñaam ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy defar muy Machallah ak Shifaaw Machallah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy kep ko xamné da nga amé hémorroïde wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yu metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 elements yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne am nga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne mas na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
1: Shifaaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katam wala ko xamne bu sa sakale joge du deuguer waaw Shifaaw lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal waaw mi ngi fi dila xaar momit liñ leen ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem tañu
0: yow kañ nga commencé jël garab gi
2: man kay dernier lak jël 5000 lak ko jël won place mbaydo
0: waaw
2: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
0: lo ci gëna sentir bi ng koy commencé jël
2: bi ng ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamne
0: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
2: lolu dal mom mo mom la
0: new door gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
2: même lol tamit bam len legui damay xif sax legui ko do demé sax defa damay xif
0: da ngay xif
2: damay limay lekk ni sax bu jik daw mako man lekk wax deug yalla
0: ne nelaw yi nak num def
2: non nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote bi damay non damay nelaw
0: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
2: yi damay nan
0: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw hémorroïde bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ngi mi ben ki rek nga ci yelagunta bi nga jélé ki bi ben pour rek nga ci yelagunta mi ngi wañi ku bu baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
2: kon dal dama ko maré dama koy do konté mi tat ko rek jëndal benen
0: waaw nonu muy fajj hémorroïde be ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajj ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu saw yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
2: waaw mala ko ndiba jël
0: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
2: dala ko dina ko jël ci wadi ci xamna ci benen
0: waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
2: waaw
0: bari na dal lu muy def
2: man dama ko jëlé gis na chaala wax de yalla
0: waaw baax man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo agné
2: waaw
0: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
2: kaasu mew bu tang
0: yi lol dé mom boko défé mom bu saw yalla am sa xol dana sédd lol yak
2: okay
0: okay baxna def ko non rek ta top ko jerejef waaw jerejef yalla ci yalla def barke jerejef fa jerejef rek ñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaaliss ko ko am ben problème ndax loolu mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lurul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakar
1: baram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentéem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngutu mu gis ne manam mu yokku tane ko ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolou dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafé lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolou dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñëwé dina la jox lo xamné sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamné lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi dinañ la jox luko dindi te dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamanteni ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamanteni ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamanteni ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci carton suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sa yu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci carton suñu borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayra bo xamanteni ni du bayra lamme way bayra wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wegg la parce que bayra dafa bari ay façon amna bayra yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andutak wursak andutak ak yekati ko wala dara man na am sax bayra bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayra bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal na ci katanu suñu borom suko defé it ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoni yon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal insha allah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko insha allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamanteni ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé insha allah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta insha allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré te mu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li te lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci carton suñ borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nekk ci yaram amit bu soobé suñ borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko génné insha allah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci carton suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yépp bu ci nekk amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñëwé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
3: gis gor xam tara nga taxer cheikh mbacke cheikh mustafa sennal ya ngay agale
4: yini di deglu jant fm 95.2 channel fm
5: 88.6
4: lrk fm 94.6 batu jamu bu wote japlante ko lunti bu andak yakar
6: ker safar manamuñ tey doomi soxna ji fum señu yokoti te def mbañam rustelam
7: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi al akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ورضي الله عن شيخنا وخدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد بن حبيب الله موكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيلن دي نوي دلين زيار دلين بالعق دلين بالعق دي نيان سنو بروم سبحانه وتعالى مبالي ني جيغل في سين راديو جانت بي اف ام 95.2 لكلو تيانير اف ام بلتي دكارو واي لكلو تام لير جي اف ام فلا تي لوغا ñuy nuyu tëddu ziar mbolem koo xam ne yaa ngi déglu benn ci fréquence yooyu noonu foo mën a nekk di leen ziar bu baax a baax di dellu seeg yéen seen émission dénkanteeg jigéen bi ñu baaxoo ànd ak yéen ni ngeen ko xamee rek muy waxtaanee toujours dundin bi nga xam ne jigéen ji war na koy dunde fii ci kaw suuf ci ay tomb yu fasantikoo nag yu bari mo xam nak lu jëm ci diine ji nga xam ne la di gëm ak boromam tabaaraku wa ta'ala rek la, wala boog loo xam ne diine ji nga xam ne ci digganteem ak bindeef yi ko yàlla booleel ci dund bi ñu fi bokk fi nekk ñoom la toujours waxtaani foofu rek lay jëm. Ni ngeen ko xamee nag tey incha allah taala dañu fas yéene dolleente rek ak laabiirante ci soxna yi ak seen diggante seen borom jaamu yàlla yi nga xam ne war na leen ci. Ni ko ñëpp xamee sunu borom subhanahu wa taala day wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yàlla nee na binduma jinneeg nit lu nit ak jinne moo xam góor ga wala jigéen ja la lu dul ngir ñu jaamu ma. Mu mel ni kon sunu raison d'être ci kaw suuf mooy ñu jaamu yàlla tabaraka taala, loolu namu ci ñun moo tax mu bind ñu wàccee ñu fi. Loolu nag su ko yàlla waxee te wax ji du lu général boole ko ñëpp, kenn ku bokk ci biir mbindeef yooyu waroo jàpp mukk ne yow moom loola waru la. Nam ko bëggee it mu jàngale ko te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeralal ñu ko ne nañ koy jullil, nañ koy wooral, nañ koy joxee azaka, nañ koy ajal màkk suñ ko mënee, ginnaaw buñ ko gëmee te gëm yonente bi ak ngëm yee mu àndal yépp. Waaye mu waxal boppam it nañ jikkoo jikko yu rafet, waxit nañu moytu ay melokaani safaan, yooyu yépp boo ko boolee rek ci gàttal mooy jaamu yàlla. Yooyu nag amu ci benn buñ naan dafa war kii ba ca des wàcc kële, ñoom ñëpp ñoom bindeef yépp la bokk warandoo, wala boog ma ne boog jinnee nit ñëpp la bokk warandoo. Mu am ñu nangu ne tabaraka wa taala te ñun nangu nañ bokk ci sa jaam ñooñu nga wax, te fas nañ nga yeene jaamu itam mooy ñi tuut dugg ci diine ji. Waaye moom ñoo xam ne ñoom dañoo bañ ne gëmuñu ne sax suñ borom moom yi moo leen bind bay jàppe seen bopp naan ci ñu ko war a jaamu lañ bokk. Ñoo ñi ne yàlla nangu nañ ba dugg ci biir diine ji itam ba noppi. Am ci ñoo xam ne nag ginnaaw biñ ci duggee ña ngay matal kóll rek lañ waxoon, waaye am ñoo xam dugg nañ ci kët waaye mataluñu kóll rek lañ waxoon. Ku mën a doon nag li nga war a xentewoo mooy ñaar yooyu. Bi ci njëkk mooy nga reconnaitre ne sunu borom subhanahu wa taala moo la bind, kon kat génnoo biir nit ak jinne. Waaye reconnaitre ne yàlla tabaraka wa taala te man kat ginnaaw nangu naa ne yow yaa ma bind sab jaam laa, daf maa war ma di la jaamu. Di la jaamu mooy di matal kóll rek loolu ma digee woon ba tax ma dugg ci diine ji. Kon jigéen na jàpp ne du góor rek moo war a jaamu suñu borom subhanahu wa taala, te bari na bari na jigéen ñu jàpp ne bu seen borom kër ak seen caamiñ dee julli ñoom jarut ñuy julli. Bari ñoo xam ne buñ dee woor ñu jàpp ne ñoom jarut ñuy woor. Am nañ buñ amoon alal ba mat ni saa bit jàpp ne ne ñoom waruñoo natt azaka. Loolu nag ñàkk xel la, ñàkk xam li la war la. Te ak ñàkk xam ak anam bu mën a jóge rek baaxul ci doomi aadama. Waaye rawatina nag doomu aadama ji nga xam ne moom daa jàpp boppam ne nit la ku mat sëkk ku dara sikkut ci moom, ba pare mu ëmpule. Ëmpule it gi ci yées mooy ëmpule sa digg ak sa borom. Ñàkk xam la la ca war, ñàkk xam na nga koy jàppe, ñàkk xam it naka lañ koy jaamu. Loolu mooy yées ci àddina. Moo tax jigéen buñ ne jaamu yàlla war na ko, te ne ñàkk xam baaxut, kon ñàkk xam ni ñuy jaamoo yàlla moo gën a bonati. Te jigéen ñu bari dañoo jàpp ne loolu jarul yittewoo ci ñoom, ndax ñoom nuñ ko defee baax na ay jigéen lañu. Ndax ñoom buñ ko mënee def ko buñ ko mënul bàyyi ko it baax na ndax ay jigéen lañu. Loolu nag defe naa ne liñ koy leerale lay wu yomb na te jege na. Daan naa dégg mag mu baax mu daan wax ne ku jàpp ne sa kenn mën lay julli nga toog yow ba ñu julli, ah xoolal ba xam bu xiif ñëwoon yéen ñaar ñëpp ngeen xiif, bu sa kenn dee lekk yow du jar ngay lekkam déet, te sab xiif dana dañ. Noonu noonu la ko daan jàngalee mu gàtt te leer. Mu ne yow doom ji boo xiifee sa waajur xiif, ndax bi ñam ñëwee da nga naan ginnaaw sama waajur a ngi lekk jarut may lekk danaa suur. wala bok ndax yow soxna si bu sa borom keur xife nga xif bu ñam bu ñewé da nga naan sama borom keur lekke da na sour jërun may lek ba ca yow mi nga xamné da nga am jaati gi ba ca yow mi nga xamné da nga am sa mak ba ca manam kep ko mëna am japp ne bu lekke bu sour yow du jar ngay lek bu sour bu boba kay kon bu jaamu yalla jërun ngay jaamu yalla waaw ay bu lu wóoré né ak lekkam du la régal wala ngeen bokk gëmënt ab tirayam nelaw du la takalé gëmënt su boba kon bu jaamu yalla yi nga wara jaamu sa borom tabaaraku ta'ala ndax képp ci njit yoy ñu la wax lañ la bolé ak mom moy mu wan la nañ koy défé mu wan la nañ koy défé nga top ci mom diko def kon digeen ñi ñu fonk jaamu seen borom tabaaraku ta'ala té surtout di julli julli mom moy jaamu gi gëna mag gi nga xamné ku assuré na da nga jullel sa borom tabaarak wa ta'ala rek man isma wax né yeneen jaamu yalla yi lo ci war di nga ko def nit su bëggé julli fonk ko rek man isma wax né kon kër wax de yalla mom dana nango war dana nango bu amone alal joxe azaka dana nango acc su fekkone charte acc dajane ci mom waye yoy yep sax da ngay gis ku ko yotu ji diko def te ak julle masse wut waye ki julle masse mom do na table ne dana def yoy non da ngay gis ño xamne dañuy dem ba ci dundugu sori ñi dogu jema xam naka lañuy julle ak woré waye naka ñi labé ak julle surtout sax may am na ñoñ dem ba seeni at sori waye nak lolo mo gën bañ ko def moko gën ñu magé dem ba yegg ni mo mi dé jam borom da ko warti daaw ko def bu ko bayé nak bu ne yees na dédé du yees ci sasa na daali tuubal yalla daali ci soobu ci jaamu ga te gustu nami nam koy defé ci nam gëna baxé leg leg it nga gis ku ne juddu xamoo nu ñuy japp ba doon mag ab mer ñen ñi sax dañ ci dool naan ba sa borom kër genn aduna nga wara muru ñu ne la kuy muru ka day japp di julli nga dog di jema xam naka lañuy jappé batay bu ko baye jangal nañuy jappé ta tambali ko masla tok ak ñaari mag kenn ki ne morom ji ñi waxtaan seen waxtaan ba ak ci baatu sama farata morom ji man ne xoomu nuñ koy defé ñom ñaar ay mukallaf yu mag lañ am ay doom yu mag ki ci def ne ko subhanallah ngana lan mu ko xoomu nuñ koy defé mu ko naal ko daadi won legi nga daa tambali mu ko looma ci wonati ginaaw tok na ba neegi ni musuma ko def muna ko l'islam bañu tudal nga debatal lu mel non la serigne touba di jangale ci tasawuf sigar wa man tadarak alladhi khat fata min al-lagha wa ammara al-awqata bit tawbati an-nasuh wal iqbal ila al-ilah faza bil kamal serigne benena ko debatal la wessu won ci ay tiaxana ki fawantu ak ñaka jaamu yalla dadi wolbeuti ko nak dundal say waxtu ci tuub gu sel ak djublu yalla neena da nga texé texé ci ma kon lolo tam du téñu bayyi ko ka mu def ko kon buñ waxé né juddu bay magum jëm ta xamoo nu ñuy jaamo yalla sik nañ ko wax deug yalla ndax li gënoon wa xam ko ca bamuy tout tank tambali ko diko def waye même bu dé amut tamit dé mag buñ ko bayyi ñu bari nak lolo dañ ci djum dañuy wax né ginaaw difuma ko woon ba neugene fek lolou njumte ko mak la ginaaw xamuma ko won ba neugani gustu jiko pour xam ko ginaaw mënuma ko won ba neugani jangal nuñ koy defé pour nga man ko dara wessu te barina ñu mi dal day am ño xam dañu dundé sen aduna nañ xoussé ci bir aduna lol ba di ca wajalam suñu démé ba yag ndimbalu yalla dableen ñu bëgg gennat fitti wat delu ci yoon l'islam delu ci ñub day skunaal leen ko xamne ba nga duddo ba neugene yaang ci nangam xey xey xey rek na tay mom dama tuub dama nangam da ngay ñaawal yalla dedet ñaawalo yalla yalla la dab ak dimbalam gaawal daal di baye la nga newon te dugg ci diine ji te gor gor te l'islam moy diine jo xamne bis bi nga tuube tuub ko sel dugg ci tay tay daal di jublu yalla sa xol nga raxas ko daal fasiyene ko fetele yalla bisub tay tay nga melni da nga juddu wat ci sa ndey tambla dundu yes al islam yajibu ma qabla lolo ko indi wo lama don dundu bam wessu nak wa man mo dunde ci dine ji nak ah lolo da na doy war waji ne ko xana xamone l'islam day mambo lepp liko jitu won jay jaxa dañ lay ubbil carnet bu bes tay parce que tay nga dugg ci nekuñu fa nak di xol waye da bëgg juddo yaak na neewuñu fa lay xol naan ba nga mukkal fe yaak na waye naan ñu nga tay ay ci fexel mu sel li ñëm sa kanam lepp fexel mu sel gor gor mu gor gi mi jigen ju wa jigen ñi dañ ci raw tay rek ma nga deglu soxna so xamne ñu bari ñi ko xam dañ ko xamoon ci ay taxaway yo xamne jigen ñu bari dañ ñu ko taxawé wax deug yalla waye jigen ni julit mom rafetlu wuñ ko ci mom muy ab mannequin la wo dan défilé de mode akon animatrice dan mel melokan yu yeme waye ak lolu yeb wul betikuna ne day bëgg doon jigen ni julit xakkan mur yaramam soppi ay doxalinam jublu ci l'islamam tay jang diine ma dégg kilifa gu bax bu ci commentaire mune li doy war suñu rew moy ku melni ñu bari ci rew mi dañuy japp ne day ñaawal yalla wala ñu raay ak setan ngi wala ki muslim def lepp té suñu borom minu mom lu way def mom moy kiko garder te bis man na ñew mu won la ko bu ko nexé yermandem ju bari motax ñu sutural sunu borom mom du geddu jaamam mukk ci aduna te ku ne xam na ab jaamam amul ko ben jariñ waye du ko gedd ci lu meuna nek rek lu ko yalla bañ bañ lamu nek rek bisul bitu ko djublu yalla yalla accueillir ko dal dikoy recevoir dalaw ko ba nopi nak dalaw xelam dikku lu bare bare ci ay yiwu nak waye doom adam ñu momul numéro mom doom adam yonam nekku ci lamuy jëf ak lañ ko cey fay num ko yeneene lu bax munu ko ko fayte yalla andu ci lum ko bañ bañ munu ko fay lu bonte yalla andu ci do ma dama mo meunta tolérer nit ku newon ci leneen be yag mu dik beug dugg ci diine ci beug dugg ci diine ci firi wu do won julit mais bo do non julit bo xamne julit bu selalu ak julitam nga woné tam bis bo wolbati ko del sima dama beug delu ci nak ci yoonu njublu dundu diine ci niñ mako digalé doom adamay ñoom dañuy fassiyene ne duñ la fi yaatalé té ñoom moomuñu leen lañ doon muru ne ñoo néwon ci yoon sax dara woor ci yalla nangu nako dé yow ma néwon ci tiaxaan dara woor ci ne yalla paré woon na pour bis wëlbeuti la nga raw ñu bareem dé kumpa gu reuy gi doom adama am ci doxalinu yalla ak ne yalla di considérer jaamu du tax mu nangu ne wuruma dugg ci digënté jambe ak borom nit ci am kumpa du tax mu nangone wuruma dugg ci seen digënté di jéema dugg ci digënté ba kay di jéema teureulal bopam la yalla di nangok lam dugg nangou ka yalla di accueillir ak ka yalla di dakk te yalla mom du dakk jaamam lool nak luñu wara bayyi xel ma ngi doon wax rek ci jigeen yi nga xamne dem nañ bay mak te xagna yu bari xamuñu ko woon wala defuñu ko woon wala taluñu ko ñoñu nañu wëlbeutiku rek daadi wañu ko jublu yalla tabaaraku ta'ala ta xamna da leen di nangu bu soobe borom bi da leen di nangu day and ak ñoom ca lañu neet da leen di dimbali sax nak ki xam man ci won di nab yi bu mu ne mukk man ma ngi naka jek ma ngi ci ba defene moko gëne ki ci neewul woon ndax ke yalla rek lay sopp mu nangul la ngay def mam ñak ko fam mu bañ ko nam
8: jamtiba fam ci ñaan fam largue fam
7: do la won ben garantie bu lay xamal ne nangul na la lu ëlëgë ñu man nañ am rek ay signe ñuy ñorté né yalla nangul né jam bi moy fi gis nañ ko muy gëna bëgg lu baax di ci gëna avancé dañu japp né lool de signe la muy wonane yalla ngay nangul muy gor gor way bu dul lool mom benen garantie amul bu lay wonné li ñu defoon nangul nañ ko motax cheikh khadim radiyallahu anhu lu bëré bëri da daan ñaan ak nangul as'alullah al-qabula may ñaan yalla ak nangu ndax kat jar nay ñaan rabbana taqabbal minna yannabi sallallahu alayhi wasallam daan nako wax lu bare bare ndegam ñoñi ñoy ñaan yalla nangul leen ta xamne sañ na leena baña nangul kon rawati na ko xamne ku neew katan nga ci walu goga ku neew taxaway nga ci digeunte boba ñu ñaan suñ borom yalla na nangul te xir no ci ñuy wéy di def li mu gëreum tabarak wa taala soxna yi ñu bëré bëri dañuy dégg baat bu ñuy faral di wax ci seen digg ak seeni borom kër ñu def ko ndëgër laay moy sa borom kër moy fa caabi aljana ñu def ndëgër laayul kon ndeke seen man man ak seen yitté ak seeni pexé yépp ñu ko wara jël consacré ko ci nuñu def borom keur bi di bekk rek mom am ci ñu yalla natto nak boole le nak borom keur yu gatt xel ba xamne fi jigen jangi focus ci num la begalé yow so neeku ci dimbali ko sax fatali ko di gëm ak borom do ko ko fatali ben yoon do ko ko sante ben yoon do ko ci xir ben yoon yow dal del bekk rek yow so yon neeku ci leneen bal sax amna ci ñoon seen soxna yi buñ gor gor la ñoo diko jema xamal seen bop di farlu ci seen digg ak seen borom ñom dañ leen di déstabiliser di leen xamal ni jigen demo jaay mëna julé jaay mëna wor duko taxa am li bu lu sa borom kër gëremut té du la taxa am dara d'accord waye bu mu tax muko nga japp né wut ngeureumul borom kër day effacer wut ngeureumul yalla ci walu jaamu ko bal ngeureumul borom kër day dugg ci biir ngeureumul yalla tabarak wa taala sunu borom moy ci duggal loxom mu amal la jari bu sunu borom begut nak wax deug yalla kon ngeureumul borom keur li mu la amal jari wax borom keur ngeureum li amul lu muy jaar sak diko tib di la ko jox sunu borom mom momeli yalla moko mom kon mom moy geureum soxna si ci ni mu ande ak borom keureum ci ndigalul yalla ta rafetal andin su boba ci mbikte momu yalla am ci def gi mu def ni ko santone ci la yalla di maye borom keur ba sañ sañu muti bu jox ko kon bo ne dama fi ba yalla may fayé yalla ma mom borom keur momale la ngene man dama ko fi ba wutuma ngeureumam mais borom keur bi lay wut ngeureumam da ngeen di and ba fofu ngeen bok ne yacc di xolante do Cheikh Khadim radiyallahu anhu waxon nako ku ne ko won sama soxna dafa melaw ñaanal ko nga xamna mom sax de ñaanal ko day luñ baxo wax rek waye kuy texelay don ndax gërem nako serigne bi radiyallahu anhu ne ko yow nak kula gërem non la ko serigne bi waxa ci waxe na mais ci suñu jamono ji buñ ko bëgge fiir dañ ko wara wax ne ko waye yoy kan bo gëreme rek mu texé yoy kan ndax ku laq ngeureumul yalla nga tabarak wa taala ndax ku doon xey ci li yalla bëgg ak di ci gontu nga ndax sa soxna mi la yalla boole yaang ko doon xeylo ci li neex yalla ak di ko ci gontu lo ay question la watanto yépp nak mu tege ci yoon sa ngeureum la leen ko amal jariñ lool ndax dafa tegu ci ngeureumul yalla waye bu demewul non nak ab lijeenti da cey amaat kon soxna yi leg leg ma wax ne buñu nangu nak ku len nax day jigen ñu bare lu na len nango daj pour seen borom keur kontan lu bax lay yalla ko diglé yalla mo ne la sa borom keur bima la bolel te muy kuy jaamu yalla na nga fexé bu muy bekk ci sa jëm ji ndax lool motax ma bind la mom momé da ko sant ci yow dara ne ko soxna si ma la bolel ngeen wara and di jaamu yalla nga fexé ba yimu mën ta ñak yépp nang ko ko défal yalla gëreem la ca xamulone su borom keur gëreme soxna mu am aljana mu am tiyaba mu am lu baax nuki non tamit ci jakkar lo ba bu soxna gëreme borom kërëm mu am tiyaba waye ku ci ne ci ñom ñaar sa gëreem la da fay dugg ci bir ngeeramul yalla gis nga borom keur dig nañ ko ne dundal bi ngay dundal sa soxna taxaway sarax lay am tiyabay sarax da ci amé and gi ngay andé ak sa soxna ci top seen banex té mu dig jaamu yalla ku ne di am plaisir ci moromam ak jaamu yalla la té sun borom di len ci fay pay ak sarax hadith ba non la ko wax wa fi baba ahadikum sadaqa and bi soxna di and ak borom keureum borom keur bi yoni tabi sallam neena ko sarax lay taxawé ci yow kon day melni bu soxna ci geureume nga am tiyaba wa daari wax soxna ci tam ci saas bu bigale sa borom keur yewit am tiyaba wa ci bir ñaari bigalante yoy ñu sekk ñom ñaar ku ne bigal moroma pour wut tiyaba yi da am ku len séprayer koko moy borom bi tabarak wa taala mom momé geureum la nañ ko tek ci ngeureum misal bu gatt mu malay jox buñ né goor gi bo joxé sa soxna mu lek tax ko mu naan wodd ko jox ko fum dekk ba nopi itam fajal ko bané xam biko yalla bolel da ngay am tiyaba pour nga man ko gëm té yonenti waxon ci hadith ba moy fekkal fe jenn jigen ju la haram jo xamné bu doon tak jot na war nga ko mëna tak dagan na la léegi nak takkoko ba nopi yépp nga défal ko ko ñepp xamna boba da ngay am bakkar kon secret bi nek ci digënté bi wutale yaar jëf yi ban la moy nek gi li nek ci ndigalul yalla té lé nek ci téré yalla kon déké mbir yi wëri wëri reposé wu ci yalla rek motax jigen lu mu wut banéxu borom kërëm nakoy bolé di wut banéxu borom tabarak wa taala nañ ma bal ci baat bi yalla du ko ñuy tuddu banex way ci lu koy beglo lu ko lu gëreem ñu xamné li da nekk ni lé nekk né
8: jëm ci digeen ji ci ñare fem
7: lergé julli may wor may mur jëmam ji ci fu mu wërta feñe ba mé alal ju ko mat ni saat may jenné asaka bu ko mané né aji bayt lal haram ndax bonku l'islam la waye ci lolou may togal borom keureum muy xew nakoy defaral ay yere muy sol nakoy topoto ci jëm nakoy dabal ba nga xam ci jëm su ko defé yaar yoy la sun borom di boole geureum ci borom keur bi geureum lim geureum ci digam mo yalla koy boole geureum lim geureum ci jaamu yalla ka nga don def mo and di geureum li lay may aljana mo ta hadith ba neena إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها نيت بوزيشن بوغو جال يو ييب يونو بروم كير نيو تي ياك يالا كيبا بو جيجين جولي جي رومي جولي وور وير كورم واتو ام بيام نيت يو ييب يونو بروم كير نيو تي يالا موكو موم ديريكتومان دا ديف كو بور موم bu ñentel bi moy wa ata'at zawjaha mu top ndigali borom kërëm ye ca deppok ndigali l'islam bayyi téré borom kërëm ye ca ya ca xamna l'islam daf koy téré néna bu défé yi baxal ak jannata rabbiha té daal di tabbi ci aljana borom tabaarak wa ta'ala kon liñ ci déggé moy ndéké wo da ngay jital yalla tek ci kila yalla boole na bu neewon jigen ngeureumul borom keur kep koy duggal aljana kon jigen ni amul borom keur ni ñi def kon jigen ni xam biñu daatan am borom keur faatu nañ jigen ni nga xam dund nañ fi ba magate amuñu borom keur jigen ni nga xam na amon nañ borom keur waye amatuñ ko ñoon kon ni ñi def fiñu jele ngeureumul borom keur rek te yalla du teureulup att naan jigen ni la wax ñoom ñox mom ñe bokku ñu ja buy teureul day itlaq rek kon ñu xamne lu ci dolli ko la lu ko motti la waye du moy lepp su boba nak jëflante be ki ngay romb ci mbedd mi sax l'islam dana boko rafetale am ci tuyaba xolal digënté ak dëkkëndo li ci yalla digë ci tuyaba xol digënté ak gam kol digeunte ak koy liggeyal digeunte ak kulay liggeyal digeunte ak mbokum deret digeunte yoyep seeni ngeureum seenu rafet yalla da ci digeetu yaba bu ci ne yalla da ci digeetu yaba kon kay xam nga ne bi da ci doliko waye amut yoyep buñ ci digeetu yaba ba tax mu meuna effacer jam gi dox digeunte jam bi ak borom directement soxna yi dañ gor gor ci lolou farlu ci te baña nangou ko len nax du gor ñe ko def pour nax len sax mais amna ci gor ño xamne yow li nga meuna yaakar yow mi seen soxna moy rek xajna luñ la wax ci diine ji kat leer na nax li xel nangou minal muhtamal li arab di wax minal muhtamal moy ni dañu japp ni gor gi mo la wara gëna xam diine parce que dañ ko yane responsabilité même soko xamul mom da la ko wara xamal kiñ na la nak bo xamul na la xamal da ngay gëm ne kon mo la gëna xam même féké né déméwul non nak déméwul non amni goor ñu gën ta xam seen soxna seen diiné ante lool lañ doon sentu nak waye bu féké déméwul non goor gogum mom jublu ci nax soxnaam dafa xamul day dégg rek ñu naan mayor sa tiabi aljana mu la japp ne lepp loko defal bam contane rek dalay may aljana suwa dalay gëna soñ ci nga diko defal dagay digeen jo xamé da def lu yalla téré ndax néna da neex borom ko waaw japp nga né lool man na xel rek man na nangou né lool nit man na ci amati ya dama diw ba né boy soppi sama der ndax sama borom keur couleur bi moko neex japp né lool dalay mëna may aljana sa borom keur mi ko geureum moy kan lutax muy geureum lu yalla tere est ce que mom di

0: digënté fan sangam ba fan sangam la nit di dund digënté wër sangam ba wër sangam la doom adam di dund waye nit ki dundam gi hakim ba day wax né ay minute la doom ak seconde kon lu am fu muy yam la ay minute la parce que day dund juroom ben fukki minute muy waxtu mu dund fukki waxtu ak ñaar ñaar fukki ñent muy bes mu dund fan wer muy wer mu dund juroom ñaar muy ay bes mu tégalé fukki wer ak ñaar mu dim at mu dund nangami at ba kéro muy soob yalla mu ne ko baax na taxawal fof ngay yam bim ñëwé amna lum nekk woon mom la la fi def lo bolé nako boromi xam xam yi ko ko wara jotti bam jot ko ni ko ni la bëgg nga dundé ko loolu na son pour xam ko ba def ko na son pour xam ko ba def ko ku ko yalla mëna bolé muy wajur ya muy borom kër ba muy patron liggéeyu kay ba muy kum ci mëna doon na xam lim mom ginnaw bam xamé li yalla mom mu diko jox lim mom ginnaw bu joxé yalla lim mom té baña jël walu yalla diko jox kenn ci nit ñoo bindé fi yoy wala muy nax sayal walu yalla ngir mëna jox bindé fi yoy seeni walu lolu dara jaruko dara jaruko ñu gor gor luñu mën farlu luñu mën taxaw taxawayu am solo luñu man ba tax sunu borom subhanahu wa ta'ala gërem te bu nu gëreme mo noy jariñ tayekal la gis nga baxuk yalla ak jox ciirum doom adam mo waral mune jigen ji boma jaamolum bari bari bari waye sa borom kër bima la bolé te dila xol ci mom defo lu ko neex te and ak neex yalla su ëllëgé dang ko layo baxuk yalla waral lo rek waye bu ko neexon lol du ko ci fekk waye non la teural dund gi ndax da bëgg ñu mëna and dund ci kaw suuf ci dundin bu andu tak aw ay and ak jaam ndax su doon jigen di ka dañ na ki moy sa borom kër yalla ne ko waye bu ko defal dara nak jaam mo man doong yam ci su boba jaam ko mom doong mo koy war waye di gëm ak borom kër man na baña neex yalla nak bëgg mu neex motax mu jox ko ci ciir kon mom miñ ciirul ngal la na am ngor gu toll ah bu soxna ci de doxati ci beug beug ba jox yalla ci reum jot nako ah ki ne boole yilif mag yow kat wote na nan ko jox lim mom bu noppé del ci lu nekko way goor ñu bari ñu démé sax ba jambaré ñom bay julli yit da naka japp na ñu jëru ñuy sant seen wa kër ñi dem dañuy ne ca lañ ne ba seen julli jot ñu dugg ci seenum neek dugg ci salle de bain ba laap génn dugg ci neeg julli génn di kaat ci njaboot gi toog di waxtaan ak ñoom ak a jëflante ak ñoom doo leen laaj ba xam ñoom ndax def nañ li nga defee woon te li gënoon mooy nga ñëw ne leen kaay leen ñu def ko soo amee ngaamte ba defoo loolu ba defee ba ñëw ne leen ndax def ngeen maa ngi bëgg wax ci julli suñ ne waaw alhamdulilah waaw lañ ko ma dee leen góorgóorlu de ab jaam ay jaam borom julit day julit gën leen fi encouragé sawarloo leen ci bal sax bu ko jaree nga neexal leen ci suñ ne ah déedéet defuñu ko de nga ne ah jug leen ngeen nekkatee ji dara ma jaamu yàlla jot leen jug dem defi ko xamu leen ne loolu bu yàggee day soppi li ngeen nekkoon ci boppam mu am daraje jaamu yàlla soxna si ne ah ma ñu dama doon toggal sëñ bi lu mu xéewuloo waaye bi julli jotee dama wàññi gaas bi waaye dem julli ba noppi ñëw àggale tabaarakallaahu loolu day tax ñam yi ci boppam am darajay jaamu yàlla togg gi ko togg borom kër bi koy bëgg a lekk bu koy xéewloo barket ñam yi da koy daal njaboot gi nga ciy dundal da nga leen di suuxat ci jaamu yàlla buñ màggee di ko man waaye ma doon togg añ bi may yekk la ñuy noot talluma ko woon seddala naa añ joxe ji naa ko añ nañ ba noppi toog nañ fa di ma caata ka waxtaan ba 3 heures jot jël naa ndabee dama ko doon raxas dama doon russi reer bi ma paree ma sonn fàtte ko dem
1: jant ba fem ca ñare fem lergee fem
0: jigéen bu jël tàkk saan jotee boo jógee mën naa am doo ko fàttaliku barki dem rek bu meeno dal na ma ma nek ci yoon tesba fek ma fa ma ñew takusan jam ma taxawal takusan te ci bir julli gi ma fatali ko ne julluma tesba nga sama julli ko ak dafa yaako ndax so ne ci biru julli fatali ko farata jitu te julli woko julli go wure yaako tazakkurul fa'ita ci mubtilatu salat la bokk doga dag julli gi fofa julli wa tesba para logo julli wa takusan ñu bari lan ci fekk kon nañuy bayyi xel ne suñu borom dafa bëgg ñu defa jaam mom la jiñu leneen ay bi mi waxane binduma leen ñu jaam ma def ci tek ne ma uridu min hum min rizqin laaju la cotisation annuelle wala mensuelle laaju la nga defal ko leneen wama uridu an yut'amuni laaju ma leen ñu jox ma aw ñam ndax man lekuma dama bëgg rek ñu joxal ma ñi lek ay ñam ay man sama jëm laaj ma len aw ñam mana zalika moy jaamu gog de justifier ne ñom nangul nañ ko ne moy seen borom tabaarak wa ta'ala te lool nak la bëgg ñu nangul ko ko pour mu xam ne nangul nañ ko ko nak dañ koy nango jaam way buñ ko nangu wuta jaamu ça veut dire que ñun nangu luñ ko ne mom mom lañ wara jaam motax ñaar baati sédey boko firé deug ni gëm nga ko da ngay jaamu yalla boné ashhadu anga sawul nga sa bop yow de né man ma sédé ñu né la lo sédé ngay né an la ilaha illa allah né amul benn bour bu tax ñuy wax bour ta mat bour nga xamné mom lañuy jaamu ngir lim nek bour illa allah kudul yalla bo waxe wax ji ba nopi jaamu wo yalla moy weddi nga sa bop ben cohérence amul ci li nga wax ak ni ngay jëfé nga tekke ne wa ashhadu ma ngi engagé wa de di témoin ñu ne la loy témoin lum doon mu ne anna muhammadan nek sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu mom di jaamu yalla la bu ko nang wona jaamu wa rasuluhu ta ab yonentam la bu mu yonni ci manak samay morom ngir mu jot li ñu yonentu yalla bi te jot li nako itam leg bu baba lan la yalla wax ci sayyidina muhammad mom nga wax yalla neena la khad kan lakum fi rasulillahi uswatun hasan yalla tabaarak wa ta'ala neena seenu roy way ma nga ca yonentu bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kon de len ko roy yaane mom day jaamu yalla di ne nga abdu legi te neen la décoroy kon yewi demal jaamu yalla kon lolu julit bu ne dafa wara leer ci yow dang ko wara leer lu bam leer ci yow serigne touba radhiyallahu anhu teunk na ko neena la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam limi firi lepp lepp lu yaatu la nak lu reey la lo xamne borom xam xam yi developé nañ ci lu bare bare bare neena wa limi bare bare mi ngi teunku ci ñetti baat yi moy al ilmun nafi' wal amal salih wal adab al mardi xam xam bu am jariñ te moy xam ni jaamo yalla te diko def lu moy xam xam bu am jariñ wa jëf ju rafet moy di jëfé jëfine wi niko yalla bëgge tabarak wa ta'ala ci sa digg ak mom ak say digg ak morom bi bindef al adabul mardi moy lo ci man di def ci sa digg ak yalla ak sa digg ak bindef yeb nga defé ko ci ay teggin yu ñu gëreum neena ñetti maana yi mo teunk waat ci maana ay baati sédé kon jigen ñi lool dañ ko wara xam té di ci taxaw ndax leneen lu bax luñ la wax ne la war na la yow jigen ba ngay sey ñu lay denk jëf yu bax ak fonkal ki ak defal ne ak defal la yi ko wara jitu wi jitu wut lola du sel ngir yalla motax serigne touba baytam bob mu waxon ci wasiyet soxna pende djou ñu bari dañ koy firi way dañu gattal makna muy wala tarumi ta'atallahi bila ta'ati zawjiki taqi zilola bul sakko jaamu yalla mukk diko top ci luddul ngay topale sa borom keur bi ragal yalla ñu bari dañ la naan bo top sa borom keur bu topé yalla yi do am jari firi mi deug la way gatt ki boole ne top sa borom mo wara jitu te dang ko wara def way sa yo ko defé ba pare yow jigen ci dang ci wara toftal top sa borom keur ci ni la ko yalla digelé ndax soko def ben la ci ñaka top yalla topal sa borom keur yalla la ko wax kon bo ne maangi top yalla ñu ne la nokoy topé ngene maangi julli maangi wor maangi nanga ñu la ndax am nga borom keur nga ne waw sa digg ak mom nga ne ak kok de nit la neman dañ la nan li nga doon lim ci top yalla ji matut ndax yalla neena la topal sa borom keur legi yow topal sa borom keur fan la ko yalla waxe sayyidina sallallahu alaihi wasallam moñ ko leralal ci bir alquran moñ ko leralal ci sunna bañ xam ni jigen da wara top borom keur waye yegal na top borom keur bi du borom keur bi rek pour borom keur mais top yalla la mom mi la digal ka top borom keur kon lu mata baye xel lu mata baye xel bu don tane wajuru dana domam am li joxal mako sama dekk ndoji ci koñ bi kula rom ne li nga yor foko jeme da nga nan su dekk ndoji la ko yeb waye boko joxe kan nga ko defal ndax dekk ndoji nga ko defal dedet sa baye mi lay yon mi nga ko defal boko defut ndax dekk ndoji nga moy dedet sa baye mi lay yon ni won ne la yobul ma te yobbu o mom nga moy digeunte yalla ak jambi ak borom ak soxnam non la demé yalla mo ne la topal ma borom keur be man ma fayé la soko topé defaloko borom keur bi yalla nga ko defal soko topu moyo borom keur bi yalla nga moy bu fay joté bo waré am pay yalla la koy fay bu wurté am fay yalla la koy xagn borom keur bi ab wasipa la liñuy wax wasipa ab digalé la yalla tek sa digga ne la li ni julli ak yoy defal mako directement amul wasta waye li nak defal mako mo am wasta moy sa borom keur
1: jamti ba fem
0: ci ñu waye jif yeb ci mom yalla lay del tey mo lay fay li la koy xamal khasida gogu señ bi bindon muy wasiyet jox soxna pende jur ba mi jeex beetu bu mujju ba def ci wax ne wal ta'lami bi anna kullama sadar bi ghayri wajhi zilali fahadar yow jigen dina xamane lepp lu joge ci yow ci jëf ak wax boko def ngir jëmm yalla ja xamal ne ma bëna kon tank ndox ma sedd jox sa borom kër defal ngir yalla la ko sant togal ko mu neex nga jox ko mu lek joxe ko ko joxeen bu rafet yene ci ndax xamne yalla la ko sant yang koy top fotal ko ay yereem passel ko bam rafet mu sol yene ci yene ju rafet ta xamne yalla la koy sant mom nga koy defal diko ihtisab ihtisab moy dik sakute ya lool lim lay jural bu yagge moy daf lay japp entraîner la ba nga mok li ñuy wax wulli la ba nga mok ci doto defati dara ngir mom motax bu borom keur bi méré du la ko té def su la méré mom ci bopam yow méré la yow du la ko té def waye bu jengé jëm ci benen soxnam du la ko té def bula dé soow du la ko té def bula dé gëdd du la ko té def bula xagné ci bopam lo momit du la ko té def du la ñaak jëndal yéré bam tax nga bayyi liñ ko doon defal du la ñaak may xaaliss ba tax nga bayyi liñ ko doon defal du la ñaak joxop dépenses ba tax nga bayyi liñ ko doon defal parce que du mom ngay wut yaaba mais yalla ngay wut fay te fi lay jang koy def nak yalla dila fay bal sax boko dé def ci circonstances yu metti pay gi day gëna bari ndax muñ gi mi andal moy tax lum am joxup serignam joxuma dépenses bu doy waye lima yalla wërseuk dana ko ci doli togg ko bam neex ma jox ko mara goor ñi gatt xel ci lu mel non buñ méré seen soxna ba tek ko ay jafé jafé ba paré mom mu wéy di bax dañ nan dafa ñak jox parce que seen xel la gatt te dañuy wéy di noor ci seen musse ba ma ñuy dund fekk soxna soosu bu dé ko xam bopam la buñ né dafa ñak jom day ré xamni ki xamul li xew ndax yow ñak ko jom da ngay wutti ya ko bu dé jigen bi gatt xel nak suñu waxé da ñak jom wala mu joxe faalewuñ ko day daal di bayyi bo baye xagn sa bop yi wu reuy bul baye continue defal li nga wara def defal li nga don def damay faral di wax ne jigen du ne su sama borom keur baxé lewet am jikko yu rafet ma top ko ndax mom dafa yomba liggeyal dafa nexa andal waye bu nakare deret wex wala mu am lu may xaj ma bayiko dedet ma joxe ci misal mo xamne jigen jo xamne non la mel ak borom keuram mané na né ndax ngor gi di jog di jaamu ji yalla wala jigen ji wara julli je ci jakka ja ndax da nan bi jakka ji rafet ñu décoré ko xéñal ko parfum sétal ko bam sét duma fa julli wala duma baxal julli gi waye jakka ji nga xamne mom dañ ko karolé bam rafet décoré ko plafond yi ñu dessiné ko bam rafet parfum bi difa gillé ak touray buma fay julli fofa lay baxalé sama julli so defé lolou ñak fayda ndax jaamu yalla dom luñ la ci digal ñu bërepp ba mëna mel ben charte nga ci wara sét moy laap na pour jaamu yalla ñu né waaw da jaamu yalla nang ko wara defé ta mané ko non fay jakk ju rafet ja ak jakk ju ñaaw ja fi yalla ñoyam kon jigen ji gor gor ci borom kër bo xamné la ko war mang koy def à 100% donte yombul ak gor gor ci borom kër bi nga xamné 50% wala 70% ay sax defuko mo xam nak dako mënut wala bok dako man bañ ko luñ ci mëna doon yaw li la war def ko bu fay joté yalla mo lay fay mom mënu la xaj ak fay elé ma dégg ñu né am gor ño xamné dañuy méré seen soxna né ko bu soobé yalla do am li ak la yow sa digg ak sa borom nangam nangam na fekk lim def mu def ko ci niko yalla bañe waye bu de niko yalla bëgge la ko def mënu loko tous en ñaar ñaari jaam ngeen rek ñu boole le ba legi reen di bokk taxaw bu amé lu baax yalla ne la am jox ko te loko méré méré méré dang ko ko jox sañu ko bañ bu amut lu baax loko bëgg bu la yalla di wax ne dama koy mbugal ndax nangam mëno ci dara mëno ko bëgg mu ko ba fégal ko mbugal yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi dom ji moy wajuram nek ko galankoru ci ndigali wajuram lu ko wajuru di yeram yeram lu koy bëgg mu ko fégal mbugulum yalla ndax yalla dañ ko won rafetal ci sa wajur wajur bi daw responsabilité ci ay njabotam lu ko domi yeureum yeureum yene ko yene lu bax bu sunu borom begut ci noné mu ko def la won munu ko taxa am lu bax soxna se borom keureum kazalika bu soxna ci gor gor la ci lu bax borom keur bi ne ci lu ko neex ëlëk lu ko soxna ci bëgg and ak mom dëkk aljana te sun borom naruko munu ci dara tay taxaw diko xol fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla bu yalla natto ben couple ñu ne wayam ci fariq be la jëm mom mu jëm ci fariq be ñu and ngir yalla te gor gor lu ñu ne bu boba ñoy bok ben kurel bañ jëm kon loolu mata bayyi xel soxna yi nañ xamaat seen taxaway ci diine ji te gëstu waat ñël ben l'islam ay jigeen nako yam di ci gor gor lu di nek ci wetu gor ñi di and ak ñom leleg jigen ne yow jitu gor ci ay dara leleg jigen delu ginaaw gor jitu ko ci ay dara l'islam ñom ñepp la daan jox ko na lam mo suñu borom lam wax wër kenn ku ne li nga fagu lolu ngay am ci lu bax ak lu bon nak kullu mri'in bima kasaba rahin kon nañ baye xel bax ne li war goor ñi ci jaamu borom bi moonu war ñu jigeen ñi ci jaamu borom bi li ñu yalla ne bu ngeen ko defale seeni borom kër ñu gën leena yombalal aljana lu mel nona wax na borom kër yene buñ ko defé ci seeni soxna mu yombalal leen aljana loolu nañ ko xam xam gi lim ñuy jariñ moy day tax boy defal borom kër re fek nga defal yalla boole ko waye day tax bo bëggé ñaka defal borom kër nga yegné digalul yalla ngay gant ni fi nga nek waye day tax nga xamné sa borom keur mi gor gor lu mom di def ci yow lu ko war te yow defal loko dara mi ngi lay nax nax mom mi ngi liggey liko yalla liggey lo di ci am tiyaba yow nga baña def li la yalla def lo def edel sa bop ay bakkar xam gi yemut ak baña xam xam bir bokku tak mukk ñak ko xam motax hakim bané ilm kulli shay'in afdal min jahlihi lepp lu mëna doon lu bax lek lu bon le ci yow liñ diglé ak liñ téré ci yam le rafet ak li ñaawa ci yam xam ko mo gën bañ ko xam ene di ku ne lu bon jërta jang mané len ah kay lu bon da jara xam ndax nga man ko moytu lu bax jara xam ndax nga man ko def motax sunu hakim bu mag ba serigne cheikh ahmadou mbake gayende fatma da na wax ne xam xam xawmu bokku ci te bim koy wax ku teew ko xelam la ku ñor la itam ci dunduk aduna ak guk euleuk xam ko pek ko mo ne taxul mu distingué ko de dana xam xam xawma bokku ci lay lay ma faral di joxe misal ni len xalé yalla nat ñuy dund ci safan amna ay compromis ñuy jëfëndiko yo xamne buñ ko nané dañuy tagok seen sago drog la mo ne amna yum nurool yo xamne day fajj amone nay jamono sax ñaari comprimés dañuy tollo ba no bok araf buñ ci bind bé dañ ci bind ben c muy fili chloroquine daano garab yi fajj ci bur ñuko daan wax niwaquine waye buñ koy bind chloroquine lañuy bind am bo xamné gëstu nañ ko bañ ñañu momi dañ ci bind ab c té cocaïne lañ ci jup ta xamné drog wa ku xamé wut won lool fek dom yi di tege ga tek koy ye jël ko nan ko ndax do loru akay motax lu bon jara xamé lu bax mom wara mata ñeuk geustu mom ba nek ca wa ci bir biñ ci nekké bul fatane setané mën na jël lu bon li nga xamul dugalal lako ci nga défalé ko kon da ngay xam lu bon li ba bu ko setané ëndé nga xam ni li lu bon la duma ko jël kon lolu lu mata baye xel te soxna yi war ci gëna taxaw surtout jamono ji ñu tollu nga xamne jamono ay xam xam la bunti nga mëna amé xam xam yi bari lol te yomb fi nga mëna gusto bari lol te yomb bu la nexé sax do wo diw sa ngam ne ko dama lay laaj nga bu la nexé duggal ci internet bi bu dé xam nga ci dara tapé sa question ñu indi la réponse légui nga dégg ko bala nexé nga dugg ci groupe bind ab laaj man naño baña xam ko bind borom xam xam ya ca groupe ba buñu tontu laaje danañ ko tontu nga dégg ko kon fiñ mëna wuté xam xam bari na bala nexé tam nga xam borom xam xam nak diko vocal directement di laaj mu lay tontu lolu lu ama am solo la téñ war ko bayyi xel kon dafa melni heure biñu wara ubbi téléphone yi jotna inshallah seen émission denkante ak jigéen kon ba légui rek mbokk mo xamné bëgg na yex ci jotaay bi mën na woté ci numéro yi ngeen baaxo wona xam 88 628 1337 kon dara changé wul gëj nañ fi way dara changé wul 88 la 628 1337 ku bëgg ñëw non ngay jaaré pour mëna accès ci seen émission denkante ak jigéen ñi bismillah salaamu alaykum
2: waalaykum salaam sama jey
0: wa serigne bi ñoo ngi lay ziaré lu bari alhamdullilah sar ana wa ngeen ba ñing ci jamm alhamdullilah amin amin nu bokk ko amin amin ya rabbal alamin amin sar
2: amna ci solo lol
0: jere jefati jere jef
2: mom li nga wax mom deng ci jigen ñu way ak ko ni def
0: alhamdullilah ndax
2: ya mom day jeriñ ci len day jeriñ ko
0: ndax yalla jerejeuf
2: ambam ba deug taxay
0: amin amin sar di ngeen yag sunu kanam yag seen ginnaw
2: xam xam bi
0: dalliko amin amin jerejeuf amin ya wallahi sar jerejeuf am nañ mbekté bu baax ci jokko bi waaw waaw mat nako aha mat nako waaw wallahi amin amin ya rabbal
2: alamin Tindak jadi daru gitu.
0: Wow, wow.
2: Jadi baru ini asam tam tam tam.
0: Begitulah, seng asam ini baru dikasih ya.
2: asina salma ci dagge
0: wa
2: amin dam dam ci la makka dagge
0: deug la
2: ak lande di makka dagge
0: deug la ak seigne bakki ge ci makka baragge
2: makka mbuge
0: suñu mag jojje fa nek
2: wa wa ñu jaar ñep
0: wa
2: jeere
0: wa wa wa
2: ci jaar mo jiri ci la
0: deug la
2: bay bay dem mu jël nek ci jaar
0: eske
2: ci jaar na tek mari
0: mais
2: ça ya tane fam fa ci wa jëm
0: Allah
2: Allah ci jaar ba mo am ñep nak di ci jëm ba ta na ak ko
0: Jerejef jerejef bayat ma contane nañ bu bax ni ñu njabot gi ñepp ñi ngi am bikté ñoo ñu mu ziar ñepp ñoo ngi leen di ziar ñu itam diko boole ci ziaru bayat ma ñaan suñu borom fayal ñu leen non lañu ziaré señ cheikh sambu fofu ci kamit di jankatu khasida diko ñaanal suñu borom degeeral ko te yok taxaway bi di ziaré itam boole ñi nga xamne ñepp rek ñi ngi deglu seen émission waye di nuyu nak suñu magi bop jojju bay ba la wax mi soxna may ja iko nuyu di nuyu wa kërëm ñëpp té ñaar suñu borom gëna wéral yaram wi yok taxaway bi ci barke cheikhul khadim di ziaré itam suñu rak jojé soxna fatike we way ziar wa daara jaan gep nak di fatali ko suñu nijaay yu baax ja serigne cheikh jaan té ñaan suñu borom dalal ko ci xéewal yi gëna yaatu ci barsaqul muhammadi bismillah mbokk mi bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum assalam wa rahmatullahi wa
3: barakatuh alhamdulillah
0: fa ni lay ziar badja
3: da ngay am bitt bu baax da contante ak santar yalla bu baax
0: baax wallahi wallahi fa jere jeuf na
3: yalla fa
0: amin amin ya rabbal alamin
3: ziar na ñepp rek ko solo
0: ñi ngi lay deg jere
3: inshallah ñepp ñepp
0: waaw ni ko ñepp deg badja badja no radio baangi non di len ziar
3: jere
0: jeuf fa sopp serigne mbacke soxna lo jerejeuf koku moy batine fam fal bismillah mbok mi bismillah alaykum salam wa rahmatullah serigne bi ñu ngi lay ziar bax wallahi wallahi man tam nam na len ñu ngi ci jamm bax alhamdulillah barakallah naka jabot gi yep alhamdulillah barakallah waaw waaw koku señ saibou la waaw waaw réseau bi moy xawa daw nak waaw lool la kay bidian waaw badian farma mu koy deg mu ngi lay ziaré waaw jere jeuf bidian
3: waaw
0: yaangi soowu ni
3: wax
0: nga deg ñu ngi ziaré ñepp nak wajuri ak njabot gi ñepp rek waaw amin amin bajan jere jeuf amin amin ya rabbal alamin te yalla bolé nuko ak yeen ak bép julit
3: waaw amin
0: jere jeuf bajan jere jeuf contane bu baax koku sama ben cheikh bi la ma ngi nuyu benen cheikh ba seigne tierno ndjay diko ziaré mom itam di ziaré wa djaj ndjay gep ak wa louga bayiwuñu kenn nak di len nuyu te di len ziar di len dokkel di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala dolino taxaw dolino dimbali non lañuy nuyo mbolam ko xamne rek yaangi daan top seen émission denkante ak jigen ñi ñu bari bu heure bi jotaan fu man mëna nek ci dekk bi danañu ma wo kër ga ak fep ndaysaan ndax rek sop gu ëpp ak bëgg lu baax waye suñu borom nak lañ leen di bayal mu fayal ñu leen ndax ñun mënu ñu leen fay waye yalla mën nako yalla na leen fay lu kawé seen ñort ci barke cheikhuna ahmed al khadim non lañuy nuyu di ziaré lu bari serigne cheikh abdou serigne aliou mbacke di sunu kilifa di borom dara ji waye di ko xamné ni lepp lu xamné luy maye tiyaba la rek loxo ma nga ca lepp luy dundal yoon wi di dundal l'islam lu ca man mang ko cey def yal nako yalla dole degeural gëna wëral yaram wi gëna guddal fan wi ba mu dund fi lo xamné keyman lay doon ci ginnaw wajurun cheikh mohammedul muntaka lol lañ koy ñaanal diko ñaanal serigne ahmadul mukhtar mi nga xamne moy wajiram ci sus rek nak ci mom momit mu yag lol sunu kanam yag ci ginnaw non lañuy jaara nak di ziaré wa taif gep way diko tek ci loxey sunu mbokk serigne cheikh fall taif soppep soxna fama fall mu jotul ñu ko ci mbolam ko xamne ma nga taif serigne baralo ñu koy ziaré bëgg buru général ñu koy ziaré lu bare bare di ñaan yalla gën ko yagal ci kanam jabot ki di ziaré itam soxna saraxlo ak mbolam jabot ga waye non lañu ziaré nak suñu yaay bop suñu bajjen soxna awa gey waye di ziar wa kërëm ñepp bayiwuñ kenn muy wa kër ba ibrahim ndjay bayiwuñ kenn di ñaan suñu borom doli ko ay lèr mom itam té yas yasal yërmandé mak ñéggalam té yagal njabot gi ci ginnaw mu diko ñaanal non lañu ziaré rek wa bayla faté wuñu suñu rak suñu doom ya nek bayla ñoo ñepp té di suñu ay soppé ñi ngi leen di ziaré té di leen dokkel non lañuy nuyo itam mbolam rek ko xamne yaangi deglu ak fo meuna deglo bayiwuñu kenn suñu dekk bop tindo di ñu ziaré ñepp ña fa nek liko tek ci loxey suñu yaay soxna ben jaw mu jotulil ñi ko mbolam ku ne ca dekk ba suñu bajjen khadijatu ak suñu baye cheikh mustafa ak mbolam ña fa nek ñepp nak non lañu ziaré mbolam ñi nek balloji wolof balloji cierer balloji wadem balloji mbayen bayiwuñu kenn ñom ñep ñi ngi leen di ziaré wa kadd jaay ñom ñep ñi ngi leen di ziaré wa dar salam darma mbolam ñi nga xamne dal ñi ngi déglu seen émission dénkanté jigen ñi ngi leen di ziaré té di leen ndokkel di leen ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala doli ñoo dimbali doli ñoo taxaw doli ñoo kattanal bañuy wéy diko jaamu nim ñuko digalé té mu diñu ko nangul nim ñuko diggé diñu ko dencël ba fa nga xamé né fa lañ ko soxlaaté am ñu fa menen pexé mu jox ñuko kon mu ngi nonu seen émission dénkanté jigen ñi ku bëgg du gar rek jaaratal nonu ci 88 628 1337
4: rapet rapet jiko tay set rat ci xar kanamam tay soccu tay re kanam gay mel mel wote bis bu ayé fonku ak togam dine xalu ñam bum yann bum ciak bum xoñ bum texem leti buy tabine ak serignam day sol seram yamu am xéñ lat ko lañ jamu am fab jol garu goti
0: jerejef serigne abdullah touré yalla ko sun borom gëna yagal te wéral ko waye itam di sante ba serigne mustapha ñass ci non lañuy nuyo itam suñu rakki bop soxna ma jaar gi waye dafa waru jaam mu xamne loolu luko war la jigeen ñi dal deug deug deug ben xaj ci seen biir bu japp ne soko mané def ko bokku mënu bala mom loolu wara deñ la lu wara deñ la bari na yi xew ci ay jafé jafé ay galankor ci dundu gi té dara war lu ko lumay ñak nangul borom bi tabaaraku ta'ala lélé ma gis ku né bu nit ñepp andon nangul serigne touba dootu ñu gis dara lu leen di nakari loolu di degg gu wër la waye ndax xam nañ né and nangul serigne touba moy and nangul yalla ba nopi and nangul yalla and nangul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam té buñ ko défé danañu nangul serigne touba ndax serigne touba kenn la ci biir njabotu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam de lenn ci bir santane yalla tabaaraku ta'ala yalla mo ne bu ngeen beugé yalla beug len de ngeen di beug yenente bi yalla da di len beug wala ngeen koy top yalla da di len di beug in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah lolu alquran la yalla mo wax yenente bi ne ko khul waxal ne su ngeen beugé yalla da ngeen may top yalla beug len noni itam wa ati allah wa ati rasul yalla mo ne bu ngeen topé yalla nak da ngeen di top yonenti serigne touba radiyallahu anhu nak dadi wax ne mom banaytu taati bittibahi li sunnati neena sama top yalla dama ko tabax ci tek ko ci kaw sunna nga xamne fusuko yene tek fenen fudul ci roy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam qadram qalbi bil iqtida'i sama xol bi dafa dar ci to roy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kon nagn ko baye xel ta xamne fuñu meuna bok fuñu meuna fete jaamu yalla moy suñu priorité ci bir jaamu yalla gi ci lañuy gëme yonenti bi diko ci bëgg diko ci roy ci lañuy soppé serigne touba radhiyallahu anhu ak benen serigne bu mu doon way ci lañuy déggal suñu ndigal borom kër ak di taxaw ci seen bëgg bëgg fi nek lal taaji nekul top yalla jaamu ko ba nopi rek lenen luñ tek ci kawam lu nuru nuru lu bax dañuy xagn ay tuyaaba rek waye duñ ko doon lolou mom bu kenn ax sa bop ma nga japp ne war nga mëna jaar feneen ben buntu la té moy nango jaamu yalla tabaaraku wa ta'ala leneen lo ci tek ci lu baax nak atam nako waye bo nangu wuta jaamu yalla nak wax deug yalla bo beugé seuf lu baax du ci tégué lolou mom
1: jëm ci baax
0: kenn mu la nax bo nga wara japp ne lolou war nga mëna am nañ ci gor gor suñu kem katan buñ bëggé jëfé alquran jëfé sunna jëfé waxe serigne touba dé dañuy nango jaamu yalla ndax ñom ñëpp dé loolu lañu diglé waye diglé wuñu leneen lu safaan ñom liñu téré yit moy ñak ko def téré wuñu leneen lu safaan kon daal loolu mo doon tay émission bi mo ci ëppoon solo ñuy ziaré nak mbokk yépp nak dañu xamné nekk fi di lim diko sotal waye mënu ñoo faté suñu auditeur bi nga xamné fi mu neni ci jamono ji mën nañ ko tudde suñu premier auditeur ndax ba émission bi tambalé ba neug ni ci ñi ci ñëkk la ci ñi ci ñëkk wote téléphone la muy Serigne Gora Diop fala ci jannatul ma'wa ñu koy nuyu te diko ziaral bare bare bare tay ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dolli ko sam dolli ko ar ba lu bëgg lu baax lim bëgg toujours te di ci dox ak wax yalla di ko gëna katuna ma ngi nuyu di beral nuyu ziar baax sama baye bu baax bo xamne du noppul alterne duma def emission bam jeex mukkute wowuma mo fi nekku te guma fi nekké ñoyam su deglo radio bi ba pare dina ma wo muy baye abibullah ndjay fele ci touba daru ko dos ñukoy nuyu te diko ziaré te ñaan suñu borom yagal ko lol ci suñu kanam guddal fan wi wëral ci ri wayfal yaram bi ba limu yenn ci lu baax man ko motali non lañuy nuyo nak wa kër alé suñu yaay soxna lotulo soxna soxna soxna amidia soxna ummi jakkar alé ñong koy ziaré lu bare bare momitam diko nuyu tay nuyu suñu xalé ya fa ne mam bu sa ñoom ak ñepp rek bayiwuñu kenn ñoom ñepp ñi ngi leen di nuyu te di leen ziaré tay ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala dolli ñoo taxaw dolli ñoo dimbali dolli ñoo xir ci lu baax nak ba nga xamne dañ ci saxta dootu ñu jogati fuñu tollu neca bañ ko tiaxane bañ ko woyefal te gëm nak ci suñu xalé ne li ñu bëgg mo ñuko mëna may gëm ne it wacc ko fa bañ ko jëfé mo ñuy xañ lepp lu bëggoon te amunu ko ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala kat a day bëgg nak su fekke ne dang ko bëgg am ba lo soxla mu defal lako dana bëgg mo nga nekkal ko ci limu bëgg diko defal limuy def ndax kat ba wax kat ba dañu won man kana lillahi kana lahu law Serigne Touba radhiyallahu anhu tegg ko ci nam gëna rafété man kana lillahi kana lahu jalla lahu wa man tawassala billahi lahu qabila ku nekkal yalla te moy nang ko jaam di jëfé digëlam di ba ay téréen néna yalla mu mat ni dina la nekkal moy dila fajal say soxla dina taxaw ci sa dund waye képp ku jokk ko ci sayidina Muhammad def ko mi sa wasila it lolé ngay jëf dana ñu lako nangul kon lool nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baax te xamné loolu rek mo ñu jëriñ tay te mo ñu jëriñ ëlëk mënu no amé jëriñ fenn baanu mucc ci lor fenn dudul dañu jaar ci buntu bi yalla bi buntu bi yalla bobu Serigne Touba di wax wa babullah lam yakku murtajja buntu bi yalla bi tejeewul wa tejeewul waye benn buntu la te genn xibla la fenn lañ koy jaar moy nangul yalla tabaarak wa ta'ala kon dafa melni liñu amone ci waxtu wi mi ngi xëccu jëm ci jeex ñuy santat ñepp te di leen gërëm di jéggulu di wax allahumma ya man mata taqul li amrin kun yakun khatib khaba hajina bi nafsikun wassalamu alaykum wa rahmatullah
4: bir toy bay sa fu xop tay bu atam ba keureum ga tay nango boté
5: whatsapp do la suite tay ko do ni
6: sport sallimu sirdama wa dai wa mursil sibay wa dawai
7: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol lol lol lol ba nar tass sen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoo ñuy man ci safara wu mëna amaat yaakar seeni soxna mëna amaat yaakar ci ñom mëna digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé te radio yaakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gorpir 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné dret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak dret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xam na dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu fekké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943-06-88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76-650-34-34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñewé mom bu esprit ligué rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goitre nak ci soufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn loolu lepp goat da ci feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci soufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay dané rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah li kuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex règle douloureuse moy gis règle muy metti bronchite aw na ñu rok asthme ta bokku ñu tamit waye lañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yeyep myome trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréal yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba

0: kakwatayi leso gina hojo kuni yo bale ajarawai abdul samad ni ga sallo dina bole jangor sayna ule bek malakar kar yal namay giwe
1: chenyar fm
0: tani ga wate sa sair ban men fi yow di wax nga may deglu loli def juray la ci yow

0: jafé jafé yu dox digënté jamm bi mbirum dérat lay ñëk lijeenti mana li dox jamm bi ñaara ko xeq digëm ak boromam ak digëm ak morom jamm li yalla di ñëk lijeenti ci digëm ak jamm moy julli awwalu ma yuhasibu alayhi al-'abd yawm al-qiyamati as-salaam waye limi ñëk lijeenti ci digënté jamm ni moy dérat yi awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima lolou yent moko wax lolou nak nit bu ko xame war na baye xel ne lu reey fa yalla ba bu yawm al-qiyamati jam ni tew muy lijeenti am solo ak yittelu lolou motax mu jitté ko kon nit ci kaw suuf warta foye bakaru adama bay def ma muy sabab lu ko jele ci kaw suuf ndax bu yawm al-qiyamati la yalla di jëk lijeenti ci la bok diiw nit fofu la solom di feñe ndax bu fat bakkan amé té diyé amut ak ji da fay dess bu yamal xamé faaw nga lijeenti waye li yalla tek nak boko tego kafara gi joxé lako kafara gi day dindi saxna ci hadith ku yalla tek yenn yim taré nga recc def ko ñu tek lay kafara lool day far bakkar waye bu fekké né yalla sutural na ba kën tegul loola da ngay dess ci tahtal mashia bu ne bu yamal xawé bu soobé yalla mu djéggal la bu ko soobé mu bal mu do bal waye lool nak moy li dox digënté jamm bék ak yalla la waye bu dé digënté jamm ñi ak seen biir yoonu yalla neewut fofu ak yo mëna amel sa morom jamm dang ko koy mëna lijeenti fi ci aduna ngeen yewéno ba bu yamal qiyamé nga fay ko té yamal qiyam mom amut balé lu way bax bax sang bax ci bal nit ko la togn fi la yam ci aduna jël sa lu bax joxé ba jël lu bonam jox la kon amna solo ku yalla natto yu mel nonu yit nga yeweno fi ci aduna te bok na ci yeweno nga joxe de dana tax bo lege sa mbir leer ba yow nga baña am jafé jafé li yalla di ñëk li jënd ci jamm ñi dañuy waxit ni de li tax mu am solo bu ko kenn la jutit l'islam da koy laaj lu amna ay ak yo xam dañuy wax ne suku seen borom laaje ñu lijeentiko buñ ko la jott nak duñ ko top kenn diye nak l'islam day sante nguru l'islam ku fat bakkan ñu laaj la diye xana mbokk yi ñew ne bal nañ waye li aslu ko ma dañ koy laaj waye deesul wax ne mbokk yi kat waxu guñ dara gina waxu guñ dara nak waji duñ ko laaj dara dede diye mom bu sabab ci amé rek laaj di day war mbokk yi balé ba ñak balé suñu balé wut nak mu nek ci loosu ki toj wala mo ki bokam waye du lo xamne dañuy wax ne faw ñuko mom ñokay laaj ñu door len ko jox dede kon loy day wone ne ay julli fuñu nek l'islam war na ne ci seen bir di atté ndax yu mel ni day am man na am ña loola soxal xamuñ ko sax nak kenn duko laaj kenn duko lijeenti ñaata bakkan mbokk yi ñoy faatu ci rew mi yi ci ëpp nitu ko sabab te dañuy waxtaan bu jeexé mu jeex lélé sax nit daf ko daw jappuna né bu xamone la ko jey fék ëlëk dana tok ñew dana ñew né mako daf ñu laaj ko liñ koy laaj mu joxé ko ndax muccu ëlëgé ndax daw raw mom fi ci aduna lay raw fi aduna lay ya wal khiyam ab raw kay amu fa aynal mafar joju yalla di wax ku né war nako tecc kanam ku daf ak njaaxum ba tax nga recc ci aduna war nga tecc ci kanam aynal mafar bi ci dessit japp na ne buñ ko bayyi won xel ci sun society ñu nek fu melni senegal jëmmal fi diya diko laaj niko l'islam santane yu bari yu xew dana wañu yu bare bare yu xew bakkan di ci dess dana wañu waye buñ ko jëfëliko won nak nit ñi di togn dara do leen ci fekk ma sax ñu am ay pexé togn ba nopi melni dañ leen togn suñ jëfëliko won diya niko l'islam santane japp na ne lu bari ci lol dana wañi kon lolou ap teunk la ci am solo ñor ko baye xel kon ndax bu dutone dara yudul yoy rek wara ci ko waxtane li waral de nak mbok yi
1: cieñex fm
0: bok na ca ku ray nit te tay ko dañuy tuddi al qatl al amd al udwan koku la ci war moy fayu ku ci war la ci war moy dañ ko war ray te buñ ko rayé ba nopi ibnu abbas mom da bok ci ñu doon wax né ku ray nit te tay ko sawara la jëm te da fay dëkk ndax huma yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan mom lool la gëmon né na jéggal gi ñi wax sahaba yi laaj nañ ko aya ba nek ci suratul furqan di wax né wal ladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar di wax ba ci mujj ila man tabaja mune lola aya makkiya la te aya bi nek ci nisa yi madaniya la nasi moko folli motax mom dafa gemone ne kuray nit te tay ko sawar la jëm ken munu ko jëgal donte jumhurul ulama ñu dañ wax ne bu tuube ñu bal mom dafa do wax ne aya yele ci yefeer yela waccion yefeer yi dañ ray nit ndax bi yent islam ñewé l'islam ñew di wax lola da am ño xamne dañ ne ñun duñ tuub ndax rayon nañu bakkat aya bi ñew ne illa man taba wa amana amal salihan neena ñoña ko mom waye ku ray nit tay ko mom day wax ne amutu ngeegal donte nak jumhurul ulama lañuy wax waye japp na nak wax ibnu abbas ju deugar na lol nak layu deugar la andi yo xamne neexuta dandal kon limi tekki moy bakkan do adama kenn waru ko foye kenn waru ko foye te yeg nañ ne fi nak lu tuti ñing ci ray nit ku ray nit te tay ko ñu war ko ray mbokk ye sañ dañu balé ne ko jéggal nañ la fayu gi duñ la ray suwa nak dañ koy tegg di lolou bokk na ci li waral di ñaarel ba moy ku ray nit li ñuy tuddé shibhul amd ma dal nuru na ne ya ko tay waye tayo moy ko xane bi mi dor jorna yorna dara diko dor nit mo djublu dor gi waye djublu wuton ray mo djublu dor gi waye djublu wuton mu ray xama ki djel bal yor fetal jakarlo nit dor ko ci bop xamnañu da ko bëgg ray wa amna ko xane masalan da ko méré djel aw yat dor ko ci tank bi negati waji dafa yoré cardiaque xol bi jëng mu radi fa mom moko dor te moko djublu dor waye nak dor yi djublu ci won ray lolu bu ci faatu amé shibhul amd la ngey tuddi kokit bokko na ci waral ñu joxe de lolu nak bar lu mi am lu melni ay hadis bu woroton ci ñaari soxna yu doon xex ci bokku ci banu hussein kenn ko jël aw xex dor ko moram ñu faat te fek la am bu faat dom je faatu yaay je faatu xamnañ ni koko bañuy xex xex la won nak motax shibhul amd la ne bu fekkon moko tayela djublu dañ koy ray ay rayñ ko deela ko yitt islam laaj ndax mo djublu dori waye djublu to na ray qadul khata nak moy ko xamne djublu wuto na dor mom da don tirer bal fi bal ba recc dal kenen da seen dara diko tirer ndekati amna ku ne ci ginaaw lol bal bis jall ray ko da don daniel ab miram japp ne ci newu fofu nekati am waju rombu mir ba dal ci kaw mu fat koku djublu wuto na ray djublu wuto na lorit ndogal la waye moko sama ñoñu day japp ne rayu khata njumte la kon al qatlu al amdu al udwan di waral qisas buñu balé qisas ya di war ku ray nit ray go xamne shibhul amd la di war na ku ray nit te tayu may al qatlu al khata di war na ak sax lo xamne nak agu ti ray waye gañu gañu la bo xamne dafa jeexital ci dundu gañ lolit jinaaya la bu fekke ne sharia wutuluko ci l'islam borom xam xam bi atté sañna xol lu jaadu mu tek ko waji budé di ñew na ci hadith bu ko défé likoy saxal nak moy ñaari séré ñaari nit buñu fekké ñew né diw sangam fekk nañ ko mu jël balu fetal door ko diw mu dé ñaar ñuy di ñaar ñu mandu séré yoy mën nañ ca sukkandiku atté né kon moko ray bu dé ray tay bu dé ray ndund wala li ñuy tuddé qasama am war moy ben
1: séré FM
0: bu féké ñu ray waji mbokki waji and ak séré bu giñ juroom fukk yoon né door yi né li waji wax dëgg moko ray mana ben séré déss ci atté nit moko ray ci saxam wala ñaari séré yo xamné dañoo séré né diiw day fekk nañ ko mu door waji door yi metti waye nak fatu ci sasa ay mbokam ñew nañ jël ko yob hôpital mbokk yi dañ dajé giñ juroom fukk yoon ne door yoyé mo ray way suko dafa laaj di door war kon dana sax ci ñaari séré yi man kessé wala lu kopp dana saxit ci ben séré bu fekk ray gi ak qasam dana sax ci ñaari séré yu fekk gañ nga waye fekki wuñ dégg ak qasam qasam nak mbokk yi ñoy dajé giñ juroom fukk giñ deggal ne mandarga mi ñu wax ne ci la saw bo mu wërna lolou bu amé ci la dié di saxé nak iqrar rek dana ci sax nit bu ray dik ni mo ray dana ko ko nongul waye su baba nak amna atté yu ci aju yenen amna hadith bo xamné abu hurayra moko netali né amna ñaari jigen yo xamné dañu don xex kenn ka jël aw xex door ko morom jëm mu faatu dom jëm amon faatu yaronte bi sallam ne dom joju fatu nañ ko deyal ak jambu ndaw bo xamne ndaw si sanni mom rek moko wara fay ci alal nañ ko wara jele yaay ji fatu nak moki mbokam nañ joxe de moki mbokam nañ ko tise joxe de kon yunus alayhi salam moko santane nimuy tollu it moko wax nimuy tollu xam nga arab yi fukki gilem mo don sen di kuma sa reey nit ci ñom fukki gilem ngay joxe waye xam nañ qissa abdullah way juru yunus bi sallallahu alayhi wa sallam sira netal na ne xam ngeen ne abdul muttalib bi mi gas teenu bi ru samsam bende ba am ci yakar quraysh day ñew diko galankor nako bok gasse doko mom yow dong ndax nangam ak nangam ñu am yu xew ba yalla wan len ne len abdul muttalib mom tan bi kon gagne len ci la niseron ne
2: yalla may tenir fm 88.6
0: sante ko yalla muy dox di dox ba am fukki dom abdullah ñew fukke len ñu teggo ko bant ba dal abdullah mom la gënon fam mu xey bis ne rek koy ray ndax moko waxon nar yi ne ko do ko ray dom ju amé yakar ni mel kan du ko ray demal ci borom xam xam yi laaj len pexé ci la dem medine dem khaybar fekk fa waju fa nekkon mu laaj len nu ngeen daan joxe di ñu ne ko fukki gilem mu ne len tek len fukki gilem tek abdullah tek koy bant su bant bi dalé ci abdullah ngen yok fukki gilem tegat su dalay ci abdullah ngen yokat fuk tegat ba bamuy dal ci gilem ñu ñew daf nona tek fukki gilem tego bant bi dal abdullah ñu tegat mu dal abdullah ñu ko def bam temer bañ tege temer nak tego mu dal ci gilem yi abdul mutab ne koy worul daf ko ñett yoon yoon wu dik dal ci kaw gilem yi mu dane kon li lañ wax ci lañ rayé temeri gilem joté ko abdullah motax yoon dañ wax nan anam nu dhabihayn may doomi ñaar ñi nga xamne kenn ku nek bis naron la rendi kenn ko mo ismaeil alayhi salam ak abdullah baye mom la borom qurrat absar don wax nan fa kana walidun nabiyil mujid muftada bi mi'atin fida'uhu min ar-rada wa kana dhaka sunnatan fi ummati an nafsi kulli mu'minin fi fidyati lola bi l'islam ni mom la saxal moy ku fat bakkan budé ku gor téméri gilem ngay fay jëmmi jamono nak sidna omar mo ci duggal ak sop né ñepp du ñepp alal gilem moy sen alal da né kon ñi gilem don sen alal ñom nañuy joxe téméri gilem amna ño xamne nak seen alal dinar la bobu or la won ñoñ ñay joxe juni dinar ñi nga xamne xaliss moy sen money nañu joxe fukki jooni ak ñaar lola sidda amar moko andi
1: ceñex fm
0: dafa melni bobay da xayma dafa xayma téméré gilem budé ci wa sham ak ñi mel nona du sori jooni dinar budé ci faris ñi jëfëndiko fidda du sori fukki jooni ñaar lol nak fuqaw yi legi ñi ëpp ci ñom dañ koy dello ci kessane ndax tolo yoy amone legi amatu ana buñ ko don set ci or tay wax na jooni dinar yoyu kon dana metti lol lol ndax jooni dinar 4250 gram la ci or gram or 4,25 la boko multiplier par 1000 4250 la lay jox te gram or bi gëna yom 1000 francs lay jar kon jurom 80 quelques millions mom lay doon ci bakkan bu faatu bu ne bu fekke dañ ko xeyma ci dinar japp na ñun ahlu dinar lañ kon ku faat bakkan da nga joxe jurom ñett fukki millions ak lu top waye buñ ko xolé ci gilem te moy ciosan man na gëna wéx xamon na yegon na ko xamne ak jigen la loron bañu xolé juroom fukki gilem ya sori wut lol ay 12 millions yoy fukki millions nangam kon xayna lolou mo yermane te moy ciosan ndax ba ci domat dafit boba digeunte jooni dinar ak temeri gilem xalami ko nañ legi nak dinar dafa continuer di jël valeur te yeneen yi seen valeur wacc motax sax ci asaka dañuy wax ne warutuñ ko xol ci xaliss ndax xaliss dafa daanu way or mi nga xamne dafa teye qimam te boko ci xolé ci la am kom di am lu tuddu alal yu bari way buñ doon xol xaliss yi ki alal asakay war man na am limi am lu bari lol ay faneri jooni ñen fukki jinn du ko yesu bo wut asaka war kon téméri gilem wala ñeegam ku fat bakkan am wara joxe tasawwaru na mbokk yi ku yarab auto diko foyé bam kepp nga ray ci fanweri nit fanweri téméri gilem nga wara joxe
1: ceñex
0: fenn bakkan bu ne lu bakkan yi bari bari kenn ku ne da nga joxe téméri gilem kon du mbir mu woyof du lu tuti luñ war woy falé amone na ko ñu wax Abdullah ibn Sahl dañ ko rayon ci Khaybar ciow bari ca Yunus alayhis salam moko jotul téméré jilem la jotul on day saxal ne téméré jilem moy dié ku ray gor su ko defé nak dana di wuté ci nit ki ko xamné gor la dib julit mom lañuy laaj téméré jilem ko xamne gor la dib julit budé jigen dib julit genn wal gi la joy juroom fukki gilem budé ab jenen diina la gem mom itam budé gor gi mo julit bu jigen yotal lo juroom fukki gilem budé seeni jigen la masala ab chrétien bu jigen kuko ray ñaar fukki gilem ak juroom budé ñi nga xamne dañoo tubbi genn ci diine ñom lañuy wax ne juroom benn gilem ak ñaari sulus gilem ku ray ko xamne wasani la ma murtad la lola ci war nga xamne lu ci nek ci sharia dañ ko detaillé ba sa fat bakkan amé rek da lañ xol ki ngi ray kan la wax ne kon nangama ci war lolou moy bakkan fato waye leg leg nak nit def nit lo xamne reyu ko waye danaka reyna motax ci l'islam amna yo xamne kuko def nit donte deewut ya kuko ray yeen lañu yamale de juma seuk lañ lay laaj bokku na ci ko yak xelum nit sop ko def bo xelam yengotul muntu dox atep kuko ray la die kamil mo ci war temere gi len budey gor mo xam dang ko jox lum nan bu yakku mo xam da nga dur dara ci bab bi mu doxé fa te ngeum wala dal loko meuna def ba nga xamni ni xel ma yakuna temir gi lema ci war naka no

0: waqan mun wa akhrina bi hubbihim li wajhika wa akhrihim bi hubbina fa nasluka wa akhrina yalna ñu xir bi hubbihim du bëgg julit ñi li wajhika ngi su jëm rek wa akhrihim yalna leen xir bi hubbina ñi ñi bëgg fa nasluka bañu soobu ci saw yoon yow borom bi subhanahu wa ta'ala ñu ngi lay ñaan yal nañ ñu xir ñu bëgg jëlën ñi yal nañ leen xir ñoomit ñu bëgg ñu bokk andu jaar ci saw yoon mi siratal mustaqim nabiyyu sallallahu alayhi wasallam mani julit julitay mbokam borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax na la mel non julit julitay mbokam kon ñoom ñepp nañu bokk rafetal bu ñu rafetal ak luñu bëgg inshallah borom bi subhanahu wa ta'ala man na ko def koku dafa melni mom dafa xam yoon wi kon xamna kon dama koy jël rek ci 88 628 13 37 bak assalamu alaykum bismillah kok sama yaay nal ni ko def la baxé ni la baxé sek ñi lay ziar ba amen sek waaw
1: ginnaw bu ñu ci yalla
0: ñu
1: ci ci yalla ma xam ya
0: sallallahu alaihi wasallam
1: daara gi teel bi liggey bi ñu leen di ciyal
0: ñu ngi xey delo
1: ñu tan seen taxway bu rek te di leen ñaan ak yalla jamm di ciyal ak ñaanal ci ñu sang bu tedd bi seen mën taxa mbacke yalla ko yalla yagal
0: amen
1: yokku man bi and ko mo
0: amen sek
1: barkal la magal gi amna fa ko ma ci na solo
0: jerejef sek
1: di ciyal ak ñaanal seen cheikh mbacke ni seen alli mbacke yalla ko yalla yagal yokku wer bi yokku man bi ni and ko mo
0: amen
1: magal gi amna ci
0: est ce
1: ni gata ni tay ciyal ni bay bay la jeng bay sand ni ñen
0: ah ma sha Allah ko ko sunu yaay la mer sek ñu koy ñaanal yalla yalla dafa ko taw fi mel non ta am na menen bokku mu jëng ci 88 628 13 37 assalamu alaykum
2: wa alaykum salam sax nañ ci wax
0: bay balla
2: nañ lay xaar la ñaanal jam
0: na lay jaar bu baax jeng
2: ci xaar mer fekk mu lu bare bare bare
0: alhamdullilah ñu lay dégg
2: yalla yalla wolou gudda ndëg
0: amin amin amin
2: baax baax baax
0: jërëjëf
2: nañ xaar ñepp doon ñaan fu gudda ndëg
0: inshallah
2: mer fekk mari ma ko xaar lu bare bare bare
0: mi lay dégg bu baax
2: ak bajeun fa fal tuba jeng ak o teer yeb gor jeen na ndaw
0: jerejef jeng
2: bay sa ba keur ne mang ko xeer lu bari ak cheikh cisse ndongal sam sirin la du xadir ñom yeb na ngi xeer lu ñen ko gudd wand ak wess
0: jerejef bay walla
2: ñi xeer lu bari yow tam
0: man tam mang lay xeer ba
2: ay nday ak bay usman log ñom ñu mang xeer lu ñenal jam
0: ñi lay deg
2: ak amadou kobe ak amadou jeng ak ablay sam ñep da ngi xeer lu ñen ko gudd wand ak wess
0: ma sha Allah
2: Serigne Cheikh Mbacke Serigne Mbacke Yalla na fi yag di wër ko Yalla fi yag di wër jërëjëf
0: Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Allah Yalla na fi yag te wër ku ko wax Yalla na fi yag te wër jërëjëf koku bay bala jang la ñu ngi koy sant bu baax diko gëreum diko ñaanal Yalla Yalla def ko taf ak taysir jërëjëf bay bala ñu contane ci yow lol fuñu toll sa sunu ya nga and ak ñun sunu yaay merci kazalika mang koy nuyu baax diko ñaanal Yalla Yalla sam njabot gi dama ko xass fena mom ñepp njabotam lañu ñu ko ñu lay ñaan njabot gi yépp Yalla gudde fane bañu fekk waat magal gi at yu bari bari andi wër ak tal neen ma mariatu bu baaxa baax neen ma soxna amina neen ma jaxer naka na ma neul soxna jaa baaxa baax tam ñaaral ñu sono khadija fatuma bint ya rasulullah sono aisha borom jamm ñep bayuma ci kene ma ngi ziar ñep ko xamna kon mën nañu yaatal yoon rek ku bëgg ñew rek mu def 88 628 13 37 88 628 13 37 nak mbir me ñun ñep ñako bok ci nek rek bu ñe inshallah joomu dana andi lo xamni sax ñun da fekk ñu andi lu mal non kon ñu ngi leen xaar ci 88 628 13 37 mën yow sunu borom ñu ngi lay ñaan yalla na ñu xir ñu bëgg jëlun ngir sa jëm nak julitam ya ngeen len xir ñu bëgënte kon melne na amna mbokk mu yëngu ci 88 628 13 37. Assalamu alaykum. Ah sama yaay wa
1: suma borom yoy ñu ngi doli jam
0: amin
1: bu jaxé na ñu mustafa
0: amin amin
1: barké ma ngi suba xari mustafa barké ma ngi raam mu fallam
0: eskey
1: barké sulma ni ci fene
0: eskey
1: eskey sax ñu nga taaru ci da sun de ci sel bu ba tun ken ak na wër ngeen kep ba bitim rew ba ndam nga doli jam ta tabar kala gore sef ñu ngi jël yalla yalla doli jam
0: jeje sek
1: Amin.
0: Ma
1: yéne
0: wone ay galena waaw yaa dogal
1: ni
0: mo sa ra jaaro baax baax

0: talon nako waye xam nga borom subhanahu wa ta'ala dafa jox nit xel fek mu ngi solon aw dal mu ngi wax dalu bot mu romb ab deek tang ca nan mu ñew bu fek daw kat mu kalbu mu yal kat moy ni genn lamañu du duggal mu xam ki dafa son dafa maranan mu dem ca ndox ma tang ñew jox ko mu nan mu ñe yantou sallallahu alaihi wasallam sa jëf ju reey je nga def borom subhanahu wa ta'ala contane na ci lool fayenal ko aljan amna jigen ji xamna da tegal ndawalam mus mu ñew jël ko mu fexé ba japp mus mu yew ko mu deugar ba mus ma fatu ay borom subhanahu wa ta'ala dafa jigen ji wala yantou sallallahu alaihi wasallam ne ko jëf joji nga def suñu borom subhanahu wa ta'ala metti nako lool ba jëf joji nga mu jëf joji mu def mom moko yob sawara kon yermane dafa am solo nit ki bu ko iñane bu ko dara dal nga na ñew xamal na li kay mom betum won ni mu melon nangam na yow yeram ko boko gisee mu ne ci safan lu baxut boko mene yedd nga yedd ko boko mën ta yedd nga ñaanal ko yalla mu genn ci nit ka nga safan mi ngi def lu baxut xeyna man nga wax ak mo wo ko ci ruq yedd ko boko munut xeyna amna ko xamni xam nga ko to koku man na wax ak mo waxala ko koku woko yedd ko lool lepp bu mën ta am na nga beru diko ñaanal yalla yalla genn ko ci lamu nek waye dara dal ko nga na ñaw xamon na ko dedet julli tamit du ñaanal mbokum jultum safan na di yalla deet di yalla li yalla nako dalak yalla na ñakali julli def lool julli de yeena mbokum julli tam lim beugal bopam mata mun ko yalla nga def sama mbokk ak sama askan ci sa yermande bis ba nga xamé ne metti ya tarna lol mu yamal qiyam wajhal lana huna wa hanna azza saqifatan tafaddulan fanuza wajhal yalla nga def lana ñel ñu huna fi ci aduna wa hanna ak fele mu yamal qiyam hazan aftir saqifatan ni borom mu ñetangé tafadulon ci ngeenel fanoza baña laq ay daraja baña laq ay cieur ya sunu borom yalla nangi defal fi ci ad alakhir cieur bo xamne buñu ñu gisee dañ ñuy ñé lool lepp yalla nangi ko defal nak ci ngeenel yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba bu ëllëgé ñu laq nak ay cieur yu reey reey am ko bu ñaan ñepp la ñaanal way ñaanul bopam sun julit bu ñaan day ñaanal julit yépp may ñaanal bopam rek وهب لنا مكارم الاخلاق مع التحابب بلا استقاق وهب لنا يالنا نيماي مكارم الاخلاق جيكو يتدي مع التحابب اند ني سوبانت بلا استقاق تي لودول ني غايو ني خيتو مكارم الاخلاق موي لب تي لا برام سبحانه وتعالى تاغ يونت بي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم wa innaka la'ala khulqun azim joju la way qasida gog muy muqaddimatul lamda wa siqtu bi rabbil arsi sil jud wal hafi ma'a al mustafa wallahu li mukhlijus saf makarim akhlaq mo jikoy teddi yanatu bi sallallahu alayhi wasallam borom bi daf ma yoni ngir ma motali jikoy rafeti wa istu li uttami makarim al akhlaq 88 623 37. Assalamu alaykum.
1: Alaykum salam. Oustaz Mam Diallo.
0: Wa bay bala.
1: Oustaz dama sama rek ci baxal ma ngi fofu ci boore wetu keul.
0: Uhum.
1: Ma ngi ciar lu bari moko.
0: Waaw. Uhum. Jere ja bay bala. Oko bay bala jere ma sha Allah ni nga waxe. Ni ngi sante bay mu sami dugon legi. Diko ñaanal Yalla. Yalla defal ko taf ak taysir wijaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeur yef bay bala am contane ci yow lol kon bokk yi mën ngeen def 88 623 37 ko def dana and ñu inshallah kon nak yalla nañu defal makarim ul akhlaq ci koy rafet ci en tag yantou bi sallallahu alaihi wasallam ci koy rafet buñ ko la yantou sallallahu lan moy ci koy rafet mu ne lepp lo xamne reso ñu fekk la ci lepp lo xamne rousseau ñu fekk la ci rek lu makarim akhlaq waye lepp lo xam yang koy def na ah moji diw fekke dana am gatché wala nangam ak nangam wala ng koy def di yeurndu di xol ndax kenn ñewut neena jike jej baaxut waye lepp lo xam boko don def sa wajur bula fekke do soppi togaay do soppi waxin sa serigne bula fekke do soppi togaay do soppi waxin lo makkat wax la waye lepp lo xam yang koy def di yeur ndax sa wajur ak ñew wala ba serigne bi gisula wala kenn gisula neena lolu du jikko ci rafet kon jikko ci rafet moy lepp lo xamni bañoko la ci fekk rek makar wax la la neen yalla ñuko defal ma hatahabu ando ñu sopante ñu bëggante bila ci xaq ci baña ngaay ci dara wajhal sakhirana yuwakhiril kabir wajhal kabirana yuhinil saqir wajhal yalla nga def sakhirana suni ndaw yuwakhira ñuy wek ñuy respecter al kabira magni wajhal yalla nga def kabirana suni mag yuhin ñuy dimbali li saqir ñal ndaw neena ya ndaw ñi na ngeen respecter magni lañ jox seen cër ko gis muy sa morom baye jox cëru baye ko gis muy sa morom yaay jox cëru yaay ko gis tam mi sa morom mag jox cëru mag ki ma sa yow jox cëru motam non wajhal mislika kan nafsika sawa ki nga tollon nang ko def ni sa bop li nga bëgg sa bop nang ko bëggal li nga bañal sa bop nang ko bañal waye nak nit ki bu fekke day genn ci mbedd du respecte moromu bayam kon koku moy ci boko fekkon keureum du respecte bayam ba ma respecte yayam na nit ki bu fanké wajurum deug mu fanké ñaari wajurum deug jox lañ ciir bimu la wara jox bu génné ku mu gis mu ma sa ñom ciir bu la lay jox na borom subhanahu wa ta'ala mo wax ni ginaa bima waralé ci yow nga jaamuma wa khada rabbuka an la ta'budu illa iyya bima dogalé ci yow bin la te bind ji ma la bind lutax moy nga jaamuma wa khada rabbuka an la ta'budu illa iyya bang motax ma bind la wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinna lutu ñu jaam kon gina ma la binde ngir nga jaamama ba pare wabil walidayni ihsana na nga rafasal sa ñaari wajur gina bi ma jaamo du julli di wor def li nga war def yeb na nga rafasal ci sa ñaari wajur lepp lu xam lu bax la nang lañ ko defal lepp lo xam wax ju neex la nang koy wax ak ñom wala taqul lahumu uffin bal ñu wax dama son len wax mbass dama son wala tanharhuma bal ñu gëdd di wax ak sa papa ba ba wax sa yaay na mère dafa bari wax wala papa dafa bari wax di waccaxé loxo wala muy wax ngay puñoral mel ni ko won dama mer sa wañé ko rek la waxul lahumu waxul waaw waxul lahumu hawlan karima na nga wax ak ñom wax ju tedd wax ju dal wax ju tey xol sayyidina ibrahim alayhi salam wajurum dana def ay xërem diko jox nako jaayel ta xamna ni xërem baxut waye boko joxe nako jaayal day dem jaay bu deme day bu jënd lu amul njariñ lo xam dula jariñ lolu dan wax bañ ñewé boole ko wajurum wajurum woko daf ko yow sama bay boy lutax ngay jaamu lo xam du deggu du gis lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni kanka shay'a ci teggine yow papa lan motax ngay jaamu lo xam du deggu du gis te mun la lor mun la jariñ papa ji amna xel ci la dem bané ko yow sama baye inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika siratan sawiya yow baye boy yalla joxnama ci xam xam loxam joxulako te nga ñu and rek ñu manam ñu bokk gënde ku te teggu ci yoon kon wajur da am ñu waxe ak mom wax bu and ak yar wax bu and ak teggin way diko yu xok diko sanni loxo wala me do ko faalek do ko defal dara te tay lo man moma ba nga nekk ndaw sa yaay mo la ëmb juroom ñent wër son ci yow lolou lu ne man ko ci fek nga juddu mu lay bot def ci yow lu ne guddu du nelaw bo joye mu juk di set lan mo la jot lu am jox la di la topoto nga dem ban leung mbokk yi nañu xolaat sunu bop kon wajhal sakhirana yalla na nga def ndaw ñi yu waqiru ñi wek al kabira mag ñi wajhal yalla na nga def kabira sunu mag yu hin ñi dimbali nak li sakhir ñal ndaw ñi mag ñi dem nañu dimbal ndaw ñi xeyna ndaw bu fekke xamul fu muy tek tankam moy li ma wax legi woko ci rok yedd ko delawar ko niko ndaw de ni la wara mel bo beugé lu bax ëlëk ni nga wara def nangam boko def bu nekké ndaw lo xamni yalla nar nako dimbe rek dana la déglu ta bu la déggo dana jaar ci lim ko digal wajhal qulubana ala tawadudi bila tanasuhin wala tahasudi wajhal yalla nga def qulubana suni qul ala tawadudi ñi sopante ñi bëggante bila tanasuhin ci lulu ñi xëccio wala tahasudi wala ñi añaanante da nga def suñu xol ñu ñepp ñu sopante yalla bo ñu def ñuy xëccu wala ñuy éñaanante di xëccu ki na ma wara yor li ki na ma ko wara yor xëccu te xëccu bo amé rek añaanante ñew soxorante ñew da ngay xass ko xamne dembu tagon goko tay nga xass ko dembu lu bax nga waxon ci mom tay nga wax ci mom sa fan yow war nañ sété mbir wit ko gis mu daan wax ci nit lu bax suba ñew mu taxaw wax ci mom sa fan yek bok dañ ko set kon yalla na nga def suñu xol ñi bëggante ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne amna ben cër bu ne ci nit bu baxé lepp bax waye bu yaqko lepp yaq ñen ko moy lan mo ne lool moy xol amna ben cër bu ne ci nit bu baxé lepp bax waye bu yaqko lepp yaq ñen ko sallallahu alayhi wasallam lool moy lan mo ne lool moy xol bok yo xol bu am sol da nga di ñoy di xol bu bax la yor ñaan nga ñoy ci di xolam bi nangam yalla nñ ci yalla musal mar borom subhanahu wa ta'ala waxon yoonte bi nek sallallahu niko fekkon da nga yor xol bu xat xol bu xam ko la def nga fayu ken do top fa bima rahmatin minallahi linta lahum donc ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala ci la noyele sa xol bi nak da fa do joxe mission di wotati ci lu bax di téré safan il faut nga amé non nak say wax deug di tek niñ ci yoon na len li moy deug li moy safan dañ lay nono wala nga xo par ñu ne diw lay wax diw lay garawale diw lay gara fekk dédé mom da wax rek xeyna yow ya gis ne diw dafa yor jikko jojor nga bëkk ko momal wax ji ya ko bëgg momal rek waye mom dafa ne nangam baxut ta nangam baxut joji mu wax du waxe du waxam wax yonte bi sallallahu alaihi wasallam na ta wax yonte bi sallallahu alaihi wasallam moy waxi sunu borom ngat nak diw lay waxal wala diw lay gar walé fek yow momu ya gis jikko yimi wax mi jikko yi bon ya ko gis te koko nga bëgg mom lay gar walé pourquoi bu waxé lu bax jikko yi bax na ci mom do wax ni mom lay wax mune lu bax ñepp ng koy masalé bo xé ay jikko yi bax na ci ñoon dañ japp ni ñepp ko mom waye bo xé jikko yi safan rek ñu ni diw lay gar walé kon néna nañ defar xol yi xol moy lepp mbokk yi mota yantibi sallam borom ni ko sa xol fekkon dafa xat waye sama yermane tax fa bima rahmatin minallahi lintalahu sama yermane ak lima la sak ngir nga dem doxal sama mission motax ma noyal sa xol waye walaw kunta fazan qalis alqalbi lan fadu min hawlik fekkon sa xol bi dafa waw deugur ko la mat nga ko la xori nga mat ko ko la gaj nga fay kon neena lan fadu min hawlik ken dul top waye fahfa anhu balen ko la togn bal ko wastaghfir lahum nga jegul len yalla wasawirun fil amr da nga diso ñom nak fa isa hasam ta tawakkal allah ma reseñ tuwara di lanu non bi def nako lune lo def nako te lu ci nek na man na ray nit juroom ñaar at ak nangam tuba bi ni ma amé won doole fone yobbu nak fa fone metetal bu ne def nako ngir bo ko fat way dana liggeel yent bi sallallahu alaihi wasallam borom bi subhanahu wa ta'ala teyel ko way bi mi ñewé dafa ne balna len hafawta anil an aday turan li wa ci man nafahum li khair sarmadan lastu adfam man balna len top ma len dara top ma ken dara kon nit de balé fal togn nga bal ko xeyna ñak xam boko balé para nga def ci mom lu bax boko balé para nga defal ko ñek loko man defal ci lu bax nang ko defal di wax ak mom di dem ci mom bamu xam ni yow jéggal nga ko kon nañ yalla def suñu xol ñu bëggante ta ñu baña xëccu baña iñaanante wala takhasumun wala tadaburi wala tabaqud wala tanafuri wala takhasum ñu bañ di xulo wala tadabur ñuy deddonte de wanante ginaaw wala tabaqud wala ñi bañante wala tanafur wala ñi foñante ñuy yépp yalla nañ ci mussel hatta nasiral muslimin qasihin wa mu'minina mukhlisin salihin hatta nasira bañu muju muslimin di ay julit qasihin ñu ragal yalla wa mu'min te way gem mukhlisin tay selal salihin di aji yewelal kon yalla nañu mussel ci xëccu yalla nañu mussel ci añaan yalla nañu mussel ci soxor yalla nañu mussel ci xulo yalla nañu mussel ci deddonte yalla nañu mussel ci mero mero yalla nañu mussel ci foñante nga def na ñu mujj nek ay julli yu ragal yalla ay way gem yu selal tay def lu bax waghfir lana wa hafina bi hafiya takunu fi darina khairan afiya nuko waghfir lana yalla nañu jéggal wa afina ta nga jamal ñu bi afiya ci jam takunu ñu nek fi darina ci ñaari keri khairan afiya ngeen di jam mbokk jam moy lepp dañ ko laaje señ touba dafa ne fi ci aduna ak fañ jëm gisuma lolu lu fi gën jam bu amé rek nañ mëna jamu yalla nañ mëna liggéey suñu xel dal waye bu jamu amul kenn ta xel du dal jam bu amul kenn la xelam du dul dal kon nañ fexé wota jamu di def jamu diko jëf jam nak bokk na ci di wax jam diko jëf waye di wax safan mëna andi ñak jam kon jam moy lepp mbokk yi waghfir lana yalla nak ñu jéggal yow suñu borom wa hafina ta nga defal ñu jamm bi afi ci jamm takunu bañu nek fi darini ci ñaari keri khairan afi ngeen ci jamm ñi sante si se mbay ak touré jamm tax fiñ toll ñi reer ba sour lek sen ciéré nan sen dog te deglo radio bi jamm tax on yalla na yalla saxal jamm ta ñi ñaan jamm diko jëf nak diko wax wahmi wahud wa kufana an mazlama wa najji kulli muslim wa muslima wahmi yalla nak ñu aar wahud yalla nak ñu pek wa kufana yalla nak ñu fegal an mazlama ci way ci way togn wa najji yalla nak musal kulli muslim bepp julit bu goor wa muslima ak bepp julit bu jigen wa awlina ya rabbana usnal qitam inda mamati wa qad yawm qiyam wa awlina yalla nak ñu boole suñu kilifa ya rabana yo suñu borom usnal qitam yalla nañ def mujju rafet hinna mamati bañi faatu wa qadan ak ëlëk yowmal qiyam bis penc ba bi jaay khair man safal lamrada wa hab marqub wa harada bi jaay khair bi jaay ci daraja yonte bi khair man moy ngeen ki xamne safa wëreel na amrada febari wa hab te yalla nañ ñu may al marquba lañuy xemem wal akhrada ak mebetiya ko ko moy muhammad tabibina moy sunu docteur al humami ki nga xamne moy baram daraja ja al mubri ki nga xam moy wéral al amrada febare wa asqam ak ragya wa salliyan ni julli alay ci mom suma salima top selmal wa ali ak ñunam ma ashabi andak sahabam al qurama ñi dawe tedd ma aflaha fek mi taxe al masqula lañu soxlo bi duha ci ñaan wu fi tammi wéral al marida bay febare bi sisqay andak safar kon fofu la xassidey yam mu doli ci nak wal nizam aylan saadu la shifa faydan ya man yarum dafa kul day fala tafarmal bi shifa nen kep ko am beug nga jangara jo am mu wer yalla fegal la bepp jangoro bul takko mal bi shifa ya man yarum yo mi xam da nga beug dafa ñu jignal la kul day bepp jangoro fala tafar bul takaliko mal bi shifa képp ko am bëgg nga am nga fièvre bëgg mu wër wala nga bañ fièvre dal la del jang madlab ci fay sa yo xey ak ngon motam wudum na nga saxal li ci mom fil masay ci ngon wa saba ak suba wa akhlasan ta nga selal ko nak tanal ko na nga am safa ak wër wa fala ak mbek bi izni rabbina ci dogal sunu borom wa jahil mustafa ak daraja yonante bi sall yalla na dool ko alli ci mom rabbuna sunu borom kama mustafa comme ni nga xamé non la selale da waxon na ci tambali ba bama koy tambali man la serigne bi amna tawat joju ko dalon mi tawat bi metti nga am ñu xam sa demon nañ ba ñak ci mom yaakar mën toona bind waye da doon tari am ku koy bindal muy wax ko diko bindal muy talif ko diko bindal ba xasi deg mat motam ni kep ko xamne am nga jangara jo bëgg jiñ jula dal wala nga bañ jangor dal la del jang madlabi shifa bo xeye nang ko jang bu ngone nang ko jang boko defe inshallah wër nga am motaxone mo xon ci tambali ba jangulu ama am solo la jangulu ama am solo la nek bu jangé leppang ci lepp mën ci am jang fexel ba fer ijje rek ay leppang ci ki nga xam ta xanta mënugo mënugo da jang ndax lolu tam mir yalla la na jema wut madlabi shifa bayiko negam bu amé xeyna am moy tafan wala dara mu tek ko sa yu xeyé tek ko mu jang ko ci neeg ba mu jeex bu ngone mu tek ko mu jang ko legi ki yi bari na ko ma carte mémoire ak clé yoy amna bok amé rek sa yu xeyé rek amna radio yo xam day jël clé sa yu xeyé dugal tal mu jang ma lu soy ba mu jeex bu ngone nga def ko te wutere bu bayiko sa neeg wax da inshallah yalla man na ci man na defal dara djé kon mbokk 88 623 37 ngén jaar.

assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen xare ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañu yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nara tass sen keur motax ñu geussu garab gi indi len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo resultant bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay

kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yore kon kep ko amé erni wala nga am warikosel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñoo ngi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu muy sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne dafa yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi kuko bëgg woñu 77 943 06 88 am naño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli dawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogaat ñu defena dañoo yare rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonu te dañ ko fi traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw dret
deret ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traiter fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metti mo xam gas lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen po dara du ci yaq ne ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki deret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom ye yep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mo wess alène ak perte blanche ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé délu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligéy ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligéy ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba.

0: 628-13-37 ñu daal di jokkoo dalal mbokkeem ku baax. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Mukhari.
0: Baay baay la waaw.
1: Baay xarit bu ko rek léegi mu bokk baay maa ngi
0: nii. Ndeysaan baay xarit bu laa ko baax wallaay ndeysaan.
1: Baay nag sama baay.
0: Waaw.
1: Ñoo bokk benn yaay.
0: Ndeysaan cee gis sa loolu.
1: Am ko siyaar bi ñaanal jaan.
0: Amiin amiin amiin amiin kay amiin.
1: Siyaar bi képp tuuti woowu rek.
0: Wallaay wallaay ndeysaan wallaay man na ko.
1: Siyaar seen femme Cheikh Daw.
0: Waaw.
1: Mooy xel ba sëñ mu jël parent.
0: Wallaay ndeysaan waaw.
1: Cheikh Daw Jaam maa ngi ko siyaar ba di ko ñaanal jaan.
0: Wallaay wallaay ndeysaan waaw.
1: Jërëjëf.
0: Jërëjëf jërëjëf ndeysaan. Bàyyi baal ñu ngi koy gërëm baax jàng di ko ñaanal taw fii ak rek mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ci foofu ci diwaan kon su Daara Jeuf maa ngi leen di baax te di leen ziar di leen ñaan a jàmm nag jërëjëfati 88 la 628 13 37 88 628 13 37 ñu daal di jokkoo ci rajo Jant bi FM Touba 95.2.

man sa asirbe ne mako yobane nak sama waji seigne mamadou cissé ci diwan almagne mang ci ziar ba ak mbolam bek almagne di len ni bax ta di len ziar di len ñaan jam nak cissé jere jef tante ngeram ci mom mang ci ziar bax bax am nga nonu ni nak ngi bo dem rek ñi bay xal ci mamadi ci jaspra bi ñi bay xal ci internet bi manen jere ngeen jefati tante ki ngeram xamna ni me defa ma setiko mom seigne ousmane bay mu ñew mo gëne bax mom seigne abdou ahad diouf

0: xamnañu Amadou Bamba garamba sax il de Burki xamnañu kuy Cheikh Amadou Bamba
1: garamba sax
0: il de Burki xamnañu Amadou Bamba garamba sax il de Burki xamnañu kuy Cheikh Amadou Bamba
1: garamba sax il de Burki
0: xamnañu Amadou Bamba garamba sax il de Burki xamnañu kuy Cheikh Amadou Bamba xamnañu Amadou Bamba garamba sax il de Burki xamnañu kuy Cheikh Amadou Bamba xamnañu Amadou Bamba
2: garamba sax il de Burki xamnañu kuy Cheikh Amadou Bamba may ni nak mbali mbaki njaburu may len ni bax di len ziaré bax di len ñana jam wa ziaré ba nak ni nga rek mbole ñi nga xam jamono ñi ci seeni makandu ju baye xel ñi len ziaré bax di len ñana tofé way ziaré nak mbole mbok baye kadi sa baye na munak lo baye modou benker dem fal ma nga ziaré mbole mbok ker dem fal way baye jaxalo ci wargu lo ma nga ziaré mbole mbok wargu lo baye ma sama ñen ci kër ñi ma nga ni bari ke ziaré mbole mbok kër ñan way ma nga ziaré nak mbole ñi xamne sa ni ngi rek ci lal hôpital ñan suñu borbi subhanahu taala yek ci len del wal len ci sen sa ko barke sel khadim way ñi am tiable def fetigina yalla borom jele fo jere ci njabot ga way ñaan way tukki sun borom samul ari ba ñota jam ci barke sel khadim
0: xamnañu Amadou Bamba sambalou be
2: qadir der
0: xamnañu
2: Amadou Bamba 88 628 1337 ko ñe ma nga jar fo ni na ci na lin sey ma ngi lay ziar ba di la ñaan tawfik way ziaré ba nak alaji bara ge ci marché ko ban ma nga jar ngi bala mbokk le ban di len ziaré ba di la ñaan tawfik
0: Amadou Bamba kal mo ci xam sangu diwan wadi Cheikh Amadou Bamba turwadi Amadou Bamba kan mo ci xam sangu diwan turwadi Cheikh Amadou Bamba turwadi Amadou Bamba kan mo ci xam ka fay imam neema moy Amadou Bamba
2: 88 628 1337 ñu jekko ko bax assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum
2: ma ngi ziar ba
3: ngi delo
2: tadi yaangi ci jam
3: ta ini so
2: wala jere jef
3: dang kay tepp
2: ah ko ko so nday
3: wa
2: ziar na lu bax le ziar ba sale
3: amna so
2: jere jef sale
3: ziar nak
2: ndey sa dem ngul rewet musuba wa koli
3: sonna
2: ñu xéxna jaar rek ñu asin xéxna waaw
3: ba la suñu jaar
2: ni waaw
3: dama leen di boole
2: ndeysaan ndeysaan
3: haa
2: wallahi ndeysaan no gëna fekk
3: tan ya jaar
2: amin amin amin barke sel khadim amin amin
3: ñu so wa taraf
2: ndeysaan jerejeuf jerejeuf
3: yow sur ma
2: ndeysaan wallahi nga deug ndeysaan yo da nga bax sal
3: da
2: nga bax lol sal wax deug yalla
3: ana ke ni dem gen
2: ndeysan tawal kala ya
3: ya yo
2: amin amin ni bako bar seigne touba amin ni bako bar seigne touba lay soxna ndeysan la ma ngay gërem bax ma ngi ca diwanu cheikh oga duñu baye xel ñu ngi ziar ak mbolam bëkk cheikh oga di len ni baata di len ziar ti len ñaana jamm nako jere jef sal ñu bëgg na deug serigne cheikh na mbaji na ci an ak mom alaji ne ci mbeureul ma nga ziar rek mbeureul mbeureul mbeureul baye mohammed ba anam mbaki mbake ku baaki assalamu alaykum wa rahmatullah
4: assalamu alaykum ay ziar
2: ya ziar bah ya rambi
4: ban jam ba alhamdullah
2: alhamdullah tribek fo may woy
4: ma lay woy touba
2: touba waw
4: touba dar rahman
2: touba dar rahman waw
4: emission bi neex na lol
2: jere jef ya rambi
4: son mo sank ba legi ñu koy tewu
2: ndeysane ndeysane
4: ñaw seigne touba yok xewal ko rek
2: amin bokk yaara bi amin bokk
4: barke seigne touba
2: amin yaane ko bokk barke seigne bi
4: lepp loy liggey seigne touba yalla na ci yalla tek lo
2: amin ni bokk barke seul khadim ni bokk ko yaara
4: barke seul khadim
2: amin amin yaara bi amin yaara bi
4: barke seigne jali
2: ani sa entre bi nakala yaara bi
4: ñom mako waxe cheikh fall
2: seigne cheikh fall waaw
4: ñom
2: waxe cheikh fall ya jeri seigne cheikh fall waaw
4: de ay
2: san seul khadim ba maam cheikh
4: yalla sante yalla
2: amin barke seigne amin kay fall amin yaara amin amin yaara amin yaara bi
4: ko bere nga may ni ben son khadim ge
2: khadim ge waaw
4: karim ko yaw bëgg nañ ko lool
2: de inshallah dina la ko yele seigne cheikh bu soob yalla jere jeuf seigne cheikh seigne cheikh fall ci darur rahman ñing koy ziar ak mbeul mbeuk darur rahman di len ni baata di len ziar di len ñaan jamm na seigne cheikh jere jeuf walay xol set nañ yaaram bi ñing len dekkel baax te naan amul nit ñaan yaane ko bokk barke cheikhul khadim ngay gërem baax seigne cheikh fall 88 628 1337 88 628 1337 yeen nga nak ndongli khadim sok ndongal seigne basirum seigne fallilu am yene tubarakaale bëgg leen ba ngeen bëkk ci na mari xasi dag wala fal sikru lambi ne ma ñu bañi

ni nak mbolem baye nga xam rek dañuy ala ñun di ubégué ni xena modi ni san jangam demb ni nak sama baye wax ci diantende di mangi jaar baye ali ba ma ñay mangi jaar ba way ni baye mam jëm mangi ni baye diko jaar diko ñala jam ak rek mbolem bokki xam nak ni baye xel rek ci diwanu tindo di ñu ciar ba di la ñana taw fi na jere ñeñ jëf ay san waaw ay ma ñew ci waaw.

0: 4 28 600 28 37 suñu daal di jëkko ma dara mbokk mi ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam serigne khadim sok
0: ay jaar baax serigne cheikh
1: dalu be cheikh sir abdou khadim mak
0: ay jaar baax serigne cheikh jeur jeuf ci sey
1: khadim namu na la
0: ma la raw lu bari yaram bi
1: ñu lay siara
0: yalla borom ndong te bol ñuko
1: mi ñu sama baye boy bu baaxa baax wax muy baye bala jam
0: baye bala waaw
1: li ñu bëgg magal rek dem na kërëm
0: ndaysan gi sey lolu
1: ku baaxa baax la
0: ndaysan
1: mang koy ñaanal bu du fan ak wër gi
0: yaa amin bark señ djow amin amin
1: ci yaara baajal fa faal tuba jëmul
0: ndaysan
1: ak señ pap tubu do ngox señ ci yaajaw man
0: def nga rafet wallahi ndaysan
1: mang koy yaara baaxa baax di yaara soxna nakoy sék
0: ya soxna nakoy sék waaw
1: sama jigen bu baaxa baax ci ma nga señ baax
0: deug la wallahi ndaysan deug la
1: ma lay yaara baax
0: dal yaara baax ni señ pap
1: ñu ma ablay ak cheikh lo
0: dina ko deg ba inshallah kay ndaysan
1: ñu ma soxna ndag ya
0: wallahi dinga deg ba inshallah
1: kay day kasse bisni sama rap ju baax di
0: wallahi ndaysan
1: ak soxna ummi awa kamara
0: wallahi wallahi ndaysan
1: señ cheikh mbak ci yalla yu yalla sun borom guddalu fanam
0: amin amin ya rabbi amin bak señ touba
1: xarim namu na la
0: wala ma la rawlu ba la rawlu bar bak señ touba
1: nangu may abdoulaye djouf na todi kere kera
0: inshallah dana ñeb sobe yalla jere jeuf serigne cheikh sidien ndongo serigne sidien chef de khadra man ko ziar ba diko ñana jam ak rek mbole mbok yi baye xal jaan bax daat man ko ziar ba diko ñana jam lako jere jeuf nissan ku bax la nissan serigne cheikh ñing koy ziar ba nissan amana nissan gisaguna jëm jaay tabarakala degante ak mom rek nissan ñing koy ziar ba diko ñana jam non la ziar ba nak serigne Cheikh Fadji Ali ma ngay ziar baax mbolé mbokk Ali Sinsia ma ngay ziar baax ñu mbolé mbokk Ali ma ngi len ziaré baax baax 88 628 1337 88 628 1337 dina li dina sét nak baye Moustapha Thioune wala ma sétim Seigne Khadim Gueye Nissane ko ndek Seigne Cheikh fa la ci diwanu Darou Rahman Seigne Cheikh Fallam

0: jërëjëf tabaar kaala mi ngi noonu ñu ànd nag moom Baye Makhtar Mbaye ci réseau DTL xam naa donc ñoo ak Baye Bala ak soppi xam naa kon su ko day nemee na moo seet nag Bamoun Sadio Thioune laata may seeti Serigne Khadim Gueye.
1: Ak fa ñaan nga jox ko Bamba Cheikh Bamba jox ko mbi bàyyi sët ba Cheikh Moustapha signal ko Cheikh Tibatin jibal ko yemba Cheikh Talon Tajin li war mbay ko fa daaro xuddoo seedi war ba dem fugaaru dine war a mbay ko fa daaru xuddoosiya di war ba dem fugaaru war na biladul moomini añ ma yeen saxabaya yonen jiitu war na leen dem na madinatir rasulullahi siar saadum abdulahi siar ababacar ma doon sadiiku mi daa im kuntima ko may rafiiku siari amin moomini omara añen bilaali ñaan fa yàlla busala taxafu mun borom ñene mba kabar eskay bi sëri allahu akubar bisu kerol daa dem bàkkiya siyaare saabam jëmiya jiitalusul ayaayi mooy ousmaana wa saak bi nooreeni wala maana daaci doom sa mbakke balla comme kuy moroomam jeexna yaayi daaci doom sa mbakke balla comme kuy moroomam jeexna yaayi ay daaci doom
0: maa ngi nuyu nag Badiane Fama Fall maa ngi koy ziar baax di ko ñaan a jàmm ak mbooleem mbokk jéemal di leen nuyuwaat di leen ziar di leen ñaan a jàmm ziar mbooleem sëpp si Mbacke Mohamed maa ngi leen ziar baax waaye di ziar nag mbooleem dëkk koo xam ne yaa ngi ñu bàyyi xel daan daara xudus maa ngi leen ziar baax waaye mbokk taayif ak Bayda Gerle maa ngi leen ziar baax di leen ñaan a jàmm rek.
1: ziar na ko fi Qasim wa Tahiri ziar Ibrahima Modi Mahiri ziar na ko fi Taïbun Kasaaka Fatima tam yeneen bi mënoon naa aaka. waa kasaaro xëytul wa sëy na bu mu dem siyaar leen la wax ajaay bu mboolee ko ba mi rasulullaa yee bëri jéen siyaar ne wallaa yee waxu mudul moom mi ni na añ ma yin alim la rabal xaaramin siyaar na soxna xaddim ma rasulu ak soxna jéen yeneen bi maala woolu siyaar na soxna ab satoo ki sëy na bu dagal nga nag feetal nga bool nga deel baku bisu keroo la gont bi madina fukk ak juróom ñaar la sëyal wa siiw na sëriñ ya naa la sidi laa bidiina xutul wujudi taajil aay fii na mboole sowa bu ne ngoore walaa ba naa la sëriñ bi maa dimit walaa ba mboole wutri war ko ak mbooloo ma sëriñ bi jëm kandaa bo mooy ngoloor ma te doomi jan diliwa ma ñangoor ma ku jëg gi juuru gaa yi sàng ñoor ma kenn jëm Beyrout ñu kabla naar ya abdul magam liyaat ñu sant yaa ya fekk na woo fekkoon ci lu faraante ñu ceru ànd ak naar ya xëyr naa si sëriñ bi soo bu réew ma mii waame banaa yanaa ko sëñ laqwaa bi sàppal ko ci wutilu mel ni seetoo mbooloo mul ko gay ne Fatma jiitu
2: benn foofu
1: la fama jomuloka loo dawlatu rabbi atam la mulka woowalxaaju jaysan wa isbu junna walislaamu simaaman wa naala farda Cheikh Mbacke Baharul Ilmi Ibnu Xawsaan mooy doon sëriñ Moustapha Itaydaan bu leen jàkk sëriñ bi ko fal def ko ñiit bi ko leer yonen muy niroog Bamba ñiit bur ba yàlla ko may
3: bam làq téeméer
1: amin boolee maratan tee mu may ko tay diir sa tu Bamba duga tay dugal li nax saay mukk doomi gay ne bu màggee ku yër daw ba xaaba ba ba fo suñu roñ dama far Moustapha
3: ngi leen tiim ca kaw
1: may na leen tey jow fal fa rabbil karim musum law mu ñu sol yàpp
3: mag mooy moola ci ling
1: keebaa bu leen xeet doomi am
0: ndeykeesaan ni ci nek mam tallay mang koy ziar ba ci diwana gede di koy ziar ak bala beug gede ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
4: amna solo lo ci tak
0: ndeysan bay khadim
4: tawat ci mom mang koy jox mom ngi jël
0: hmm
4: ci jottal ko ci xewal yi
0: amin amin
4: ndeysan ñeem ko di
0: amin amin amin amin
4: mang ziar ñep nak di contane lool lool
0: alhamdulillah bay khadim alhamdulillah
4: ziar bay mom ñu wala re mom hmm mom ma sa gis may ñu
0: hmm
4: ay jukko tan dama
0: ndaysa ci
4: ma koné ofna def ni ma def samay barkel
0: Allah ndaysa lay
4: Allah yiram len ci gi
0: nga amin amin amin amin ya rab
4: li señ touba yi wonu
0: amin amin ya rab amin amin amin amin
4: yalla taal na sen barke yi
0: ewa amin amin jere jeuf ba xadim amin ndaysa ndaw jere jeuf yow suñu borom yagale fi lol nga ñaan ci barke xiss de lay ñu nga la ñaan baax yu ndaysa yalla nek borom gëna yagal lol jaw señ touba
1: yeen
0: lay ci fay bu tbarkal mo ni andon bay Moussa Thion yalla yalla fayal nuko barki sel khadim way yagal fitim nak sunu wajur yi nga xamne tbarkal nisan ñokoy sakku yalla yalla yagale barki sel thion su ko day xamna demay setting khadim gi dem ba dar rahman joxo sama jeriñ jojje fal fal ma nglay bax mam cheikh kon jox ko lu ko am rek soppé sun ahmadou bamba geng joxale ko badjin fam fam ak soppé sun ahmadou bamba geng sun cheikh fay ma ngi day jarba soppé sun bamba jor bi nako dang ci wedde sa mam jojju tangut and ko la jang man nako dal way xamna ne ñu non da cheikh mam da en tout cas mëna jang way xamna dal mi ngi non

Ate ayung isu ong anak amajang ati ngkad made tu.

0: xam bari mbokki daara man di len ziar baax di len ñaan jam man koy baye xel daan daara man ngassama dem ba geur kaab di len ziar baax di len ñaan jam mbokki mbay ñere ngeen jëf tanta gere mbole mbokki baax di daan mbaki bawal way ziar mbole mbokki baax di daan nga bu di len ziar ba mbokki afé mbokki saati mag ni ziar ba
1: billahi nin debi abadan khillun ghaib
0: ndey sall man ko bëgg deg ci ahmadu ki mbaj wala señ musa ay sal ko djibou meni logo cheikhona wala seigne moussa ñepp fi am inshallah rabbi

88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88 628 23 37 88

may ni mbolé mbokki jakk ci may ñaa di len ni baaji len siax di la ñaan jam ñu nek doom yaay soxna may mbay ñu koy ni baa di ko siax di ko ñaanal taw wax nak ni ma nak baay mutu da fal ma ngi ni baaji le siax di la ñaanal jam ay siar ba nak xamna mo di ndissane soxna khadim bu ma ngi ni baati jere siar ak mbolé mbokki jakk ci may ñaa di len siar ba di la ñaanal jam ni nak mbolé mbokki baax rek ci daanu andi ni nak ma faati ju ma ngi ni baaji le siax ni ma mam sedde ak mbolé wa kër gi ma ngi ni siax aji le ñaanal guddik jam 88 mbokki ba tay 628 337 88 628 337 ni nga nak mom serigne moussa ndjay bu ñene serigne cheikh cissé inshallah na ñew serigne abdallah diouf barkal ci nato di kerkeran ay nit nak sama waji tim serigne cheikh na ñang ci diwanu sama mang ziar ak mbale mbeuk sam ni bay fallu jëf ci diwanu sama mang mbale mbeuk sam way ziar ba nak bay daadu mbeng dal jam bëgg lu bax ci diwanu jambour ni bana serigne abdou fall mang de ziar bax di ñaanal guddik jam serigne bakam mi kebe no def mang de ziaré bax kebe

ni bolem bakki tinde di ni nak sona mariam sek ci tinde di mang ni badile siar di la ñaan jam ni ba son yasin sek ak bolem bakki samdi len siar badile ñaan guddi jam mam ana sama lewol bi mam sa daw ana sama lewol bi ak sama deuxième bi da ñew ci xeyma tay ci molia ay ndessane